0: Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
1: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO 11, nakalagay po doon yung mga membro ng task force, no? At yung isang membro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
2: Opo.
1: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon at chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao, pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO 11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
2: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ang isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nadudun din po yan dahil sa threat.
1: So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
2: That is also an angle being considered, but that's not the main reason po.
1: Alright, salamat.
2: Salamat po.
0: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persecution. Sa akin pong mga kaibigan, sa prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
4: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
3: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
4: Your Honor?
3: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
3: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?

0: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
1: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement of the honorable senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
0: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimony ng witness.
1: Hindi pa din po sinasagot ang
2: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
0: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan,
0: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
0: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
1: Thank you. Maraming salamat po. Aming Ginoong tagapamahala
2: hukom. Senator Judge Padilla.
1: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
0: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
1: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam niyo, pag kayo ang pabor sa inyo, Alam niyo ba, bawal po ang
2: kindly,
1: ginagawa.
2: Kindly maintain the order
1: officer,
2: within the court.
1: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
2: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain...
1: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
2: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
1: Ako po.
2: You may proceed, Senator Judge.
1: I was interrupted.
2: With your apologies.
1: Apo. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
0: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
1: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
0: Prosecution, Your Honor.
1: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
0: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
2: Lead counsel, I think that was more.
1: Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
2: Diliwanagin nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
1: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
0: Yes, Your Honor.
1: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
0: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
1: Maraming salamat po.
2: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
1: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
2: what
1: na hindi siya...
2: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
3: Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up. Because his time already lapsed.
3: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako pinindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Judge Cayetano Alan.
4: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
2: Dalawa lang ang bilang ko.
4: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Alan. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
1: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ni ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Pasensya na po. Apo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the
1: maraming
2: second round if there's one.
1: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Apo. Sa akin pong kaibigan, kay Atty. Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo.
5: Tama po.
1: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
5: Tama po. Campaign manager niyo pa po.
1: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
5: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
1: Opo. Atty. Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagtapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
5: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
1: Ayun. So, hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
5: Hindi po.
1: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
5: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
1: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
5: Makatulog lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
1: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
5: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So, tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
1: Opo. Maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
5: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban o kasiya.
1: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you. Thank you, Senator. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko persons of interest, itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
5: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
6: Yeah, pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
5: Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mapamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon.
6: Oh,
5: katunayan, nakakausap.
6: But, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
5: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
6: Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
5: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
6: Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
5: Tama po.
6: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata.
5: Tama po, Your Honor.
6: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede nyong sabihin na credible itong mga taong to?
5: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
6: give
5: the officer's
6: example.
5: Intel.
6: Bigyan lang yung kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
5: Yung ginagamit po namin dito na human intel, yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po, na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
6: So, base ito sa human intelligence.
5: Human intel po, tama.
6: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest, wala rin kalalabasan.
5: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
6: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
5: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
6: So in other words, yung probability, mataas.
5: Mataas po.
6: Anong gano'ng kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
5: siguro
6: your own opinion.
5: Siguro po 1 to 10 eh, dado dun po tayo ngayon 6 to 7 po.
6: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong nakontrata.
5: Tama po.
6: Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group.
5: Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestig.
6: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group?
5: Meron pong...
6: Nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest niyo?
5: Well,
6: kung pwede niyo sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
5: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
6: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
5: Yun nga po yung sinasabi ko that there are actually doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
6: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
5: Tama po.
6: So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
5: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, maski po na nakapirmis po.
6: Sige. Maraming salamat, Ginong.
5: Salamat.
6: Thank
5: po.
6: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed. When you're ready.
7: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade, yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang mismo former director or current director ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat, national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
5: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
7: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
5: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
7: So there have been inter-agency coordination,
5: yes,
7: to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
5: Totoo po yan, yes po.
7: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayo na monitor ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
5: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
7: Yes, meron ba kayo na monitor?
5: Wala po.
7: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
5: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
7: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
5: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
7: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
5: Hindi po.
7: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
5: Hindi po.
7: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
5: Nakabalangkas po yan sa revised penal code. Kaya lang, hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, inangyayari na, at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok na balit. May mga ano po siya, elemento.
7: So, just to wrap, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
5: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
7: Okay. Maraming salamat.
8: Thank you, Mr.
9: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easier, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
10: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, Huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
5: Po yung doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
8: Okay.
10: Are you aware na may, alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction?
5: Tama po. Ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
10: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang ipostpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang alisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood, at that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
5: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
10: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
5: Yun po, nalaman ko po kanina.
10: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya, si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung floods, at marami pong namatay, no? 28 to 31. After a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na malilipatan yung mga informal settlers, eh, huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank you Mr. Judge, President.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer, salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
11: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
12: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, opo. Nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
5: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaan magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababatas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
12: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
5: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
12: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness, sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
5: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung nilagdaan nila, ay importante po yun.
12: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
5: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Marami din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung anuman, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
12: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala nang katotohanan ang isang testimonya o yun, na
5: tama
12: hindi
5: yan.
12: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
5: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
12: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
5: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
12: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
5: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
12: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
5: ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
12: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
5: Tama po.
12: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
9: Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.
13: Thank you.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair.
1: O-Spend shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Ang bayang
3: kwadro. Apat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
4: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging plus sa tawanan, ulitan, utaan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Quadro Plus. At narito na

0: Paganda naman po ang mga kaibigan, mga ka-smilies at mga
1: ka-ihi. Alam mo mga ka-ihi, este, mga like, ka-ano, mga ka-ano. Kumakain ako na yun ng la, ano, ng chowking. Drop.
0: Drop mo na.
2: Yan guys, nga, alam nyo ba? Guys, alam nyo ba, guys? Munti kayo na overtime. Munti kayo na overtime.
1: Akala ko nga walang
0: shit. Mga, ano eh, natitigil yung sakit ko eh. Yung, buti, itong PM mo sa akin, yun yung nag-tag sa akin, visit ng Facebook pa kasi ako.
2: Nakalimutan nyo, Monday to, ano kayo, Monday to Thursday. Ano lang kasi, yung impeachment kakatapos la, ay ano, kakatapos ng kanina, they ended the session early.
0: By the way, live po tayo sa ano, sa YouTube channel ng Smile Network at dito rin sa DCX 26 na mapakinggan rin po tayo sa DCX 1026 sa Smile Radio at sa JLR 1620 kHz. Wait lang, check ko lang kung anong din at mo. Day 9! Bisa! Day 9, ayan, day 9. Day 9 pala, bisang day 9 ang trial. Mabilis mo. Medyo mabilis ang 4 hours.
1: Tama. Mm-hmm. No? Oo.
0: Okay. Siguro baka mamaya makakapag-alis. Pero hintay na lang tayo sa ating ibang TQ squad dahil wala pa sila sa stage. Yun ang mukhang nagpapahinga pa sila. Uy, mansanas. Ah, panigurado mga mimitong po. Mimi minsan. Galap eh. Ah, okay. SDR ni pala kasi yung ano eh. Ang RKW.

0: Oh, ba't tayo nawala na yun? Ba't din tayo nagsasalita? Eh, pero ito ah. Ito ah. Sa mga ano dito, mga kaibigan po natin na yun, live na live dito. Sa mga area na umuulan, please stay safe po. Lagi ko yun doon din sa bahay muna kayo mag-stay. Laging tandaan, kung gusto niyo, if need nyo muna lumabas, dapat mag-suot kayo ng kanya, mag-suot kayo ng rain suit ninyo, yung raincoat ninyo, or di kayo payong para safe na safe kayo doon sa inyong ano no. Diba? Pero before muna tayo dito, siguro announcement lang siguro tayo konti. Pero ang counting announcement lang po natin is mamaya po, ano ba yan, J? Ano ba yan, RJ? Bakit ANC na yan? Boy, ba't ANC yan?
1: Parang ANC. Full seat na yan. ANC yung ano. Yung lower third.
0: Wait lang, wait lang. Oh, ikaw ha, lumar, kachat ko na yan si Kuya Pao na yun. Baka. Robar!
1: Sinabi mo lang na umulan, umulan na dito sa amin.
0: Hindi, umulan talaga sa lahat sa Pinas eh. Ako nga, umuulan dito eh. Kaya ang kinakain ko na yun,
1: sa Pilipinas?
0: Kaya ang kinakain ko na yun is Chowpan.
2: Hindi ka sa mga, wala talaga ako yung itinig ko. Ayan. Kaya baka medyo wala pong boses ko.
1: Pero check ko kung ano, yung update, 5 PM, 6 PM na. Kagi. Kasi pag-ulan sa lahat ng ano. I mean, di naman lahat. Di naman lahat. Pero, you know.
0: Wait, pero ito ah. Ito ah. Mga kaibigan po, sa punto po ito, meron po tayo isa kadunsyo po para sa mga ano natin, mga smileys po natin dito. Kapag ikaw po ay isang babae po, pwede ko, kapag kayo ay isang babae po at gusto niyo mag-sali sa Smile Network, pwede po, kayong mag-chat dito. Or hindi kaya mag-DM kay Kuya Pao, kay Midorita Chibana, kay HR Anima, or sa akin. Kung gusto niyo magsali dito sa... Sorry. Sumali dito sa Smile Network. Kung gusto niyo mag-isali po yun sa pinaka... Kung gusto niyo tumulong para sa news radio, please po guys, pumunta kayo dito. Actually, bukas Thursday, since bukas will be a big day considering na bukas will be the Talking Rec Show debut at saka Talk of the Legends debut. Tama ba? Ganun ba?
1: Yeah.
0: Bukas, marami po yung gagawin. In fact, I think, personally speaking, we need to have recruitment. So, abangan nyo po yan bukas. Siguro, Lodzi. Ano kaya nangyayari kay Mark Corrales?
1: Ewan, wala siyang update sa akin.
0: Feel ko nag bumaboy yan para maghanap ng babae. Ay, sorry.
1: Oh, well, na.
0: Ibang kaibigan
1: na si
0: Mark.
1: Ben, ako. Hindi ko maririnig yung audio sa Discord. Wala. Talaga pumunta ng kongsya. Pero wag na.
0: Ito ah. Ito ah. Lodzi. Ito lang alam nyo guys. Ito. Si Lodzi. Nagbebenta pala to ng illegal na gatas. No, ano, bakit ka nagbebenta ng TGF gatas? Akala ko ba solid MSA gatas ka, Mr. Lodzo? Anong explanation mo dyan, ha?
1: Sorry, di ko maritig yung gado. Ang lakas talaga ng ulan. Seryoso ako, kuya.
0: Ha?
1: Ang lakas talaga. Di ba rinig?
0: Hindi. Bakit ka nagbebenta ng TGF gatas at hindi MSA gatas?
1: Sino nagsabi nun?
0: Si Priapul Montoro.
1: Gagi, di totoo yan. MSA gatas ang binibenta ko, ah.
0: Hindi totoo yung binibenta. Sure ka? Hindi ka nagbebenta ng
1: Asan may may evidence ya? Saan saan saan?
0: Oh, pero ito ah. Hmm. Ito ah. How can I say this? Siguro dahil wala pa tayong host, we need magtawag-tawagan tayo dito. Siguro, tawag-tawagan muna tayo ng tao na yun, no? Kawawa naman, wala tayong tao. BCC. Sino yung BCC? Si J.A. BC. Si Migsander BC. Sino pa? Si Pre-Apple BC. BC siguro kay... wag na lang, hindi pwede sabihin.
3: Uy, wag mo sabihin, uy! Uy, wag mo sabihin!
0: Busy din kay busy din siguro kay ano.
1: Ako di naman ako.
0: Dela naman tayo busy kaya di namin na-expect ni MyPQ. Pero to. If ever man wala talaga kaming host guys, don't worry, bibigay lang po kami ng replay po ng TQ guys. Legit guys. Magre-replay lang tayo ng TQ kung busy kami lahat. Eh, we will inform POC in advance para hindi di tayo man. Oo.
1: Pero siguro, ay, wait lang, tag ko yung ano dun sa ano. So, maka, ano. Para at least, kasi baka sa messenger lang sila. Or no, kasi, ito, pag use to message, di na, di ka makakapunit. Ano. So,
0: pero ito ah. Bro. Talaga, tsukahan pa ako kayo. Sarap naman kinakain ko na yun, yung chow fan na yun. Sarap. Mga kaibigan. Ano ba topic natin na yun, Lods? Siguro explain na, i-expose natin si RJ. Meron siya Telegram channel.
3: No! No! No! Ah, ganito yan guys. Actually, I have a Telegram account.
0: Ito, legit na to. Ano kaya pag-usapan natin, Lonzy?
1: Yung ano, yung si Agsugan. Tagi baka ba yung trigger ah?
0: Sino si?
3: Ay, yung 100 iPhones. Ay,
1: yung 100
3: iPhones. Bakit?
1: Oo, na-float. Ito na siya ng iPhone. Pero yung trigger wala, Sugal. Galing para sa Sugal.
0: Ayun, yung Sugal. Ayun, yung kay Ibana. Kay Ibana, diba yun? Taba ba?
1: Dapat, pag ano kayo, mag giveaway kayo ng phone, dapat yung search nyo, ask Bet. Ay, sorry, magpalit.
3: Oy! Anong ASP Bet? Anong ASP Bet yung sponsor?
0: Pero ito ah. Ang ayaw ko lang kasi guys is yung mga celebrity na yan, yung mga nagpo-promote ng sugal is that hindi nila alam yung inspirasyon ng Pilipino. Kasi kung pwede lang pala manood ng iPhone ay iba na din, magsugal-sugal pala sila, edi that's a bad thing kasi you're incentivizing the Filipinos to not only waste your money on a campaign that would in turn earn millions of dollars, millions of pesos sa part ng company tsaka si Ibana kasi siya may commission dyan.
1: Ito na lang, may ano dito kasi may note kasi eh. Gusto mo magkaroon ng iPhone 17 Pro Max, magtrabaho ka.
0: Oo. Oh. Totoo.
1: Ito yung tunay.
0: It's not like, ano. Ito ma, not everything you get from, ano, everything free. Not everything is not free. Yan yung lesson na dapat natin i-learn sa lahat ng tao talaga. We should not take everything. Every free thing has a cost. Hidden cost. Because if something is free, you are the product in return. Ikaw yung produkto. I mean, after all, why do you think na Pero ito, balik tayo, sorry. Pero ito, yun nga. If we are going to, what Ivana Alawi did was very wrong ethically. Kasi, kung Pilipino ka, tapos kita mo yung offer ni Ivana, number one, maganda siya. So, syempre, ma-intriga ka. Number two, engaging ka agad, na-engage ka na. So, doon, nalaman mo, oh, may iPhone, oh my God. So, syempre, undeniably, iPhones are the status of our objects that have status. Kung may iPhone ka, mayaman ka.
1: Ano rin kasi?
0: Kung may iPhone ka, social ka. But ito ah. Tapos, para makuha mo daw yun, kailangan mo palang mag-sugal. Tama ba? Low-key promotion ng sugal. Ito ah. Personally speaking, ito, priority na pala si Mark. Pero personally speaking, kawawa. Ang kawawa is tao. And to think na ganun lang pala nangyayari, we should just review how those stupid, we should review regulation on how those ads work. Kasi, holy shit. Binabawal na po yung gambling ads sa TV. For the first, binabawal na. But we need to also ban celebrity social media ads for it. Or at least limit la lang. Kasi ganun lang talaga yan. Anyways, dito na pala si Mark Corrales. Woohoo! Mark Corrales.
4: Balls.
2: Ay, good na lang.
0: Tanggalin mo, Mark. Leak ka na.
1: Agad na maniniwala rin kasi mga biktima dahil nga, artista din.
0: Yeah, artista. Sikat, babae. Aamin natin, ang pagkababae ni Ivana, maniniwala agad yan sila kasi sikat yan. Sikat, maganda, may impluensya. So, ganun. Automatic.
1: Parang nag-download ka ng Minecraft sa happy mode. Ay, hindi. Iba pala yun. Iba yun. Layo. Oh my, may nagdagdag kasi ako eh. Ang problema kasi is yung about rin sa, halimbawa may magulang na malulong, yan ang delikado. Kasi,
0: hindi lang yung magulang na nalulong, pati yung anak niyo nalulong.
1: Diretso na yan.
0: Lahat na yan. It's general na. Lahat na yan eh.
5: Pag pinunit ko. Ano ba ganyan? Pinunit ko.
1: Diretso.
0: Ikaw, Mark, anong opinion mo dito? Sa ginagawa ni ano?
4: May honest opinion. Oy, magtrabaho kayo. Pampihira.
1: Ang ganda nga ng sagot kasi at least kahit naghirap man kayo, worth it pa rin yan. Hindi yung magbebet ka pa ng pera na masasayang rin naman pala. 'Di ba?
0: Tama.
1: Madadami rin ng anak dahil nga kung sobra na talaga sila wala na pagkain, wala na pang-aral, wala na pera, wala na source ng pamumuno. Hindi naman agad. No. I-moderate nila, pero still wag na lang kayong magtiwala sa ganyan. Kung may susugal, wag niyong pagkatiwalaan. Honest.
0: Kaya nga always. Pero ito, magbabalik po. Ay, magbabalik. Ito ah, tapos na tayo sa topic na yan. Kung gusto mo karoon ng iPhone 17 Pro Max, magtrabaho ka.
1: Yeah.
0: Okay? Magkapuro sugal. Magbabalik po ang tambayan. Quadruplatas. Magbabalik po ang tambayan quadruplatas pagkatapos ng mga patalastas.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Okay, nagbabalik pa tayo dito sa magbabalik pa tayo dito lang sa Tambayang Tikol Plus. Ay, Tambayang Tikol. Yes po, LTG, pasok.
1: Ayan, yan. Hello, welcome sa Tambayang Quadro Plus. Kamusta kayo,
0: Dito? Kahit absent si kami yan sa usami, parang Tambayang Dos ata kami na yan eh.
1: Okay lang kasi parang ano, tatawag dito, ito already Wednesday, kaya probably ang dami din ginagawa ngayon, mga assignment, mga exam.
0: It's a busy kaya, Wednesday, lalo na ulan din eh.
1: At saka, pwede ba magsabi dito for just a second, natawa ako kanina.
0: Bakit?
1: Natawa ako kanina, di ba nagko-cover ako ng, ano, nagko-cover na impeachment. Yung kay Attorney Melvin Matibag. Sinabi niya talaga na ano eh. Ano ba 'yon? I forgot what he said.
2: Yung sabi ni Attorney Matibang na ipapasagot
1: ko na answered daw your honor.
2: As it answered daw your honor. Yan.
1: Tawa ako kanina kasi talagang ginawa niya intrusive thoughts eh. Attorney Melvin, tawa ako ng tawa kanina. And then yung kaninang ginawa ni Attorney Cayetano, Senator Attorney Anna Peter na nag-6-7. Nag-6-7 talaga sa ano.
2: 6-7.
0: Ano ba yan? Huwag niya ko pa. 2026 na may 6-7 pa rin. Magbago na nga kayo.
1: Well, hindi po ako. Natatawa talaga ako doon. Totoo lang. It is somewhat a funny business. But again, wala po munang impeachment sa ngayon at the moment because meron pong SONA, ang ating Pangulo for Monday, na magpapromote na rin pala tayo dahil simulcast po namin ang SONA ng ating Pangulong Bobor Marcos kasabay po ng DZLB News, kasabay din po ng...
0: Oo pala, na siguro din to agad-agad, no? Oo, simula po sa Lunes, tayo po ay makihook up po sa DZLB News na mga kasama po natin, ang ating number one po naming talent ng news radio po na si Kuya Pao doon sa DZLB. Marami po tayo aasahan po dito sa special coverage po ng SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Oh, legit, diba? Galing-galing.
1: At saka ang ang hirap lang dahil you can basically just expect the unexpected sa mga sasabihin ni

0: ano ni PBBM dahil syempre you know what happened in Sona of 2025 na ang lakas ng pasabog talaga. Wala nang pogo, 'di ba? Nang ano? 'Di ba? Last year talagang ano, pogo Sarban and then pumotok yung plot control project. So we don't know what would we expect on the Sona of PBBM. So hinantay na lang natin 'yan. And eto lang. Gio, eto na Gio. Ang saya lang na makita ulit na ano, makita ulit na parang nagsasayahan rin tayo dito kahit na dalawa lang tayo dito, technically tatlo lang tayo dito.
1: Kaya na smile to eh, kahit niya smile niya to eh. Hindi na to tambay ang kwadro guys, tambay ang tres na po tayo guys.
0: Tambay ang tres.
1: Tambayang tre, oh sige. Dahil dito nakikisaya tayo. Tara mag-invite. Sino gusto mong sumali sa audience? Pwede kayo mag-chat dito. Baka gusto niyo sumali dito sa speaker. Sino gusto? Sino gusto? Bigyan ko kayo ng 5. Bigyan ko kayo ng 5 seconds airtime. 5 seconds.
2: 5 seconds airtime.
0: Hindi na tayo tambayang kwadro eh. Tres alas na daw.
1: RJ, alam mo ba RJ? Unti ka na, alam mo ba RJ, itong tambayang kwadro naging ano na eh, naging tambayang kwadro alas na mo sa pool pa tayo eh.
3: Nagiging kwadro alas na yun.
0: Huwag sabihin, isa lang yun pumunan doon sa ano.
3: Kwadro alas.
0: Huwag sabihin, isa lang yun nandoon.
1: Sige na, dahil may nag-join dito. Sino yung pangalan ito? Ang pangalan niya si Not Only But Good. Bakit yung profile picture niya may naka-X? Ikalawa, si Hermione Marie. 082606. Diba ko, sino yan? Ito.
0: Kasi ano nakalagay daw? What the hell is this profile picture? Ba't may 10173?
1: Is it just me ba? Or itong profile nitong Mr. Tumblr ko? Sorry ha, pero natatawa ako. Parang AI to eh.
0: AI yata to, ba't ano? Ba't ko? Ah, hindi. Ito yung kalook-alike ni, ano, ni Atom Araulio. Yan yung
1: hindi, profile picture talaga ni Atom. Pero yung application niya
0: hindi, yung... Hindi. Alam ko yan, kasi may kalook-alike talaga yan. May kalook-alike, na picture na sa BT4 eh.
1: Ay, oo. Yung kalook-alike niya to.
0: Yung ka-multiverse. Oo, yung ka-multiverse ni Atom Araulio.
1: Pero yung application pala eh, parang default eh, parang yung standard ano nung eh.
0: Parang ano eh, parang nag-chat eh.
1: Reject ko nga to. Bro, halat! Ang umamit lang AI son.
0: Parang awa nyo na kapalagay kayo ng mga acceptance ano tingi, parang awa nyo na ha?
1: Dahil dito, ayusin ko na talaga itong application letter natin. Taasin na parati yung standards natin po, set.
2: Full po.
0: Ano ba talaga dati da?
1: Ito ni Jello. Okay, sabi ng poll ni Lodzo. Thank you, Lodzo, sa poll na yan. It's between Gandang Jelly Flores at Aba Dapat Lang. At sabi pa ng audience po natin, ang bagong show ni Jello po ay Aba Dapat Lang.
2: Yes. Majority wins.

0: Eh, talagang team song tong si Jen.
1: Talaga
0: dapat may team song yan. Batik. At saka, ang ayan. Ano, ang ayan, oh. Oh my God.
2: Oh, ginawa niyang OBB.
0: Wait lang, ano to, Lonzo?
2: Hoy, lakihan mo yung logo. Oh, lakihan mo yung logo. Ano, oy, oy.
0: Ede, ede, ito dapat yan. Wait lang, nasa na ba yun? Ito dapat yan, ito to. Oh,
2: visit na talaga. GGF talaga yun yung lakas. GGF talaga. GGF talaga, no?
0: GGF, eh, no?
2: Hindi ka makabupunod ng LTG, ah. Kaya nga, fanboy tayo gaming ka, eh.
1: Fanboy tayo gaming.
2: Oo nga, fanboy tayo gaming.
0: Ikaw talaga, ayaw, ikaw talaga, G. Ewan ko sa'yo, eh. Ang
2: podcast mo pala, ikaw. Bukas na pala yung ano yung The Fellow Gamer podcast.
0: Yeah, okay, magpa-plug na pala ako. Tomorrow will be the third season launch of TFGP The Fellow Gamer podcast. Ito medyo matindi-tindi tong topic na to dahil dalawang latest topics ang ating pagbabasihan natin ngayon. Because number one is PlayStation discontinue. Technically, the PlayStation wants to discontinue every physical games. Basically, every physical game. So lahat ng mga ano, lahat ng mga

0: yung topic na ayok ano. Opo, pero sana maayos lahat ng mga nasa gaming space at the moment. Yan lang. TMGP tomorrow is 8:30 PM hanggang alas 10 po tayo ng gabi tomorrow. And yan lang, IAC will be on launch July 31. Yeah. Kaya magsubmit na kayo para ka.
1: Wow. Hoy, may nauto na naman. Type C for type 4 fast charging. Type C for fast charging.
0: By the way, hello sa ating mga 7,000 audiences, mga kaibigan, mga katambayang quadro squad, yan, mga quadro squad dito. Yan, ayan, apat na tayo, kasama si kasama si RJ. At saka,
2: na...
0: yan, apat na tayo kasama si RJ.
3: Si Roxy, ano, Rom Halili. Ah, Rom Halili.
0: Yeah, joining it for the first time. Hello, hello, Jess. How are you doing?
4: Welcome to
0: Smile Network. Welcome, Smileys. Welcome to our fellow Smileys.
1: Oh, wait,
0: oh, hindi,
1: wait,
0: hindi,
1: wait,
0: Jax. Oh, my God. But may abot. Aba,
1: dapat tayo sa YouTube.
0: Yes. Yes, sorry.
1: De. Double check natin kung naka-start sa YouTube. Pag wala pa talaga na hindi naka-start sa YouTube, I swear.
2: Then naka-start na. Kanina pa.
1: Sure bol ka.
0: Naka-start.
2: Kanina.
1: Oy, grabe yung engagement coverage pala natin. Ano lang pala? 2 hours. Ay, 3 hours halos.
0: Kasi ano lang eh, literal na parang continuation lang ng cross-examination earlier. So, basically, yun nangyari.
1: Tinapos talaga yun. Ayun, nag-live nga. Okay,
0: so, tinapos lang yung cross-examination talaga as in. And then, after that, Sona. And then, on Wednesday, balik na tayo pero may ibang time slot, alas 10 na po ng umaga hanggang alas 2 ng hapon or baka mag-extend pa, di pa natin alam. So,
1: pala,
0: yun pala.
1: Para meron po tayong balita siguro, no? Si Mr. Beast pala may asawa na.
0: Wait, what?
1: Oo.
0: Seryoso yan?
1: Oo. NR Bulletin tayo. NR.
0: Okay, NR Bulletin.
1: Magandang gabi po. Ito po yung isang update po sa showbiz.
0: Ayan na, showbiz balita tayo ngayong gabi. Mr. Beast has found his Mrs. Beast. Yan naman, no?
1: Mrs. Beast talaga.
0: Mrs. Beast talaga? Oh, grabe, congrats. Mr. Beast delighted fans when he announced his social media platforms that he tied a knot with a content creator named Tia Buysen in a week-long wedding that began on July 14. So yun lang. Oh my God. Ayan. Oh my God. Congrats kay Mr. Bress. Kay Mr. Bress. And I hope na you have a good relationship, I guess. Kasi hindi natin hawak mabuhay. Diba? So yun lang.
1: Dahil po dito, ito, sa mga new viewers po natin, welcome po kayo sa Tambayan. Encourage ko kayo, okay, ito lang, encourage ko kayo, instead, manood na lang kayo sa YouTube channel ng Smile para maka-views kami. Sana po, we're planning to hopefully rehaul, kasi ang plano ko kasi ito, LPG. Nag-double tick ako ng LPG kung ilalockdown ko tong stage para hindi maka-access yung smileys natin. Instead, manood na lang sila sa YouTube para mas para maka-views din tayo, maka-engagement, para maano din para ma-force din sila.
0: Ito lang guys, kasi not gonna lie, we need a feedback with you guys, kasi not gonna lie, we need to expand ika nga. So ano ang balak ninyo na much better ano, much better timeline ng pagdanood. Probably ito masasuggest ko dito, Gio. Probably make it as a paywall.
1: Subscribe po hey, kayo sa News Radio Philippines para may access po kayo dito sa ating stage.
0: Hindi. Ibang platform siguro na napipisil at the moment for that.
1: Open tayo ng ano, ng coffee.
0: Ng gunk or
2: coffee. Oh no, gunk.
1: LDG, open tayo ng coffee. Open tayo ng coffee.
0: Hindi, okay naman sa gunk, ano. Gagi, laki ng support ng Pilipinas yeah. Sa gunk, gagi.
1: LDG, coffee.
0: Coffee? Tignan natin kung may...
1: Anong only fans? Oy! Terebs!
0: Oy! Terebs!
1: Terebs!
0: Pitigilan mo ako, Terebs, ha? At ito pa. Basta. Like, it depends naman sa inyo, guys. For me, kahit saan, subscribe star, ano pa ba yung pinaka, I think much better ko.
1: Gcash, huwag naman sana mawala ang smile mo, pero kailangan to kay, kasi ito ah, sasabihin ko na sa inyo to, hindi naman to mawawala, I don't think it will be done, I just think na, personally speaking ha, it's better for you guys to watch it on YouTube, on Twitch, kasi doon yung plano naming expansion eh. Hindi naman pwede puro Discord lang tayo eh. Ito lang.
0: Para magiging cool pals.
1: Oo.
0: Parang magiging ano, like, medyo ilalock natin, probably make it as a paywall at the moment.
1: Bukas, kasi we
0: don't have funding.
1: Bukas siguro, mamaya, set up tayo ng mga kailangan i-set up. Tapos...
0: Ito gagawin natin. Gumawa na lang ulit ng panibagong stage channel.
1: Hindi. Ilalock ko na lang to. Bali, ako na mag-ayos nito. Kaya ko naman ayusin yung stage.
0: Ah, sige.
1: Siguro makikita nila nag-show kami dito na yan para ma-encourage sila na sa YouTube na lang sila manood.
0: Tabagay.
1: Oo, pero ang papasok dito is empleyado. Empleyado lang hanggang employees. Tapos, kung gusto niyo mag-interact, doon na lang kayo sa live chat. Which, by the way, RJ, I really suggest talaga, maglagay ka talaga ng live chat talaga. Inset na live chat.
0: RJ, I will DM you after that. After, may suggest lang ako dyan. For that service. Okay. So... again, maraming salamat po sa pagsubaybay pa rin dito sa Tambayang Kwado. Currently, tatlo lang po kami tambayang kasama lang si RJ. I hope na in the future YouTube lives or FB live, hindi ko na alam kung saan tayo magla-live. Ang dapat natin gawin for this is, ito lang masasabi ko, hindi kami mawawala, pero sana supportahan nyo pa rin kami sa mga platforms na ine-endorse namin. Kasi
1: wag naman sana na sa stage lang kayo nakatambay. Kasi yeah. wala naman kulos ang stage kung hindi naman kayo magsasalita. Sorry ha, pero aminin ko to. Nandito lang kayo sa audience na parang hindi kayo nagsasalita. So, siguro para maano natin, siguro, manood na lang kayo sa YouTube. Please lang, sa YouTube kayo manood. Huwag na lang, huwag kayo mag-alis sa YouTube. Please lang. Chat na lang kayo
0: sa... Pwede rin sa ano, dalawa na lang. Dalawa. YouTube or ano?
1: Pwede YouTube or Twitch or hindi kayo. Okay sana kung sa cool tayo, pero parang hindi na tayo sinusuportahan eh. Pareho lang din with cool.
0: Ito lang ang sa akin, like Gio. If we need to have engagement, sana masuportahan nyo kami and sana okay lang naman na ano parang magiging paywall naman tong stage. Ang sa akin lang, we need funding lalo not ano, it is our time.
1: Ipa-paywall ko na to.
0: It is our time, it is our ano commitment, ika nga. And ginagawa lang namin to technically at the moment ng free of charge. So talagang mahirap kumita at mahirap ang kuryente ngayon. Sobrang hirap na kuryente.
1: Ito lang. This is an encouragement message. Please watch us on our YouTube channel. Right now. Watch our shows on the YouTube channel instead. Or sa Twitch. Both of them will help. Trust me, guys. I suggest you guys, please watch us on the YouTube channel instead. Huwag lang po sa Discord. Please lang po. Makakaawa po ako. Dapat sa Discord lang po tayo. Dapat sa Discord lang tayo. Dapat sa YouTube kayo. Tapos, supportahan mo kami. Minsan, magbayad. Kung kaya ninyo, bayaran nyo. Mag-donate kayo. Kung willing kayo magsali, go. Recruit kayo.
0: Ito lang. Madaling sabihin kasi, pero mahirap gawin. So, please, sana, masuportahan nyo talaga kami. Kasi, iba yung magiging commitment natin dito sa istasyon na to. At kalahay. Iba. Ibang-iba katulad nun nangyari namin sa dating istasyon. Pero probably we will do it much better or much two times or three times better. At talagang we need ano talaga. Like, I'm not kidding. We need ano kasi talagang mahal ang kuryente. Mahal ang kuryente ngayon. And mahal ang mga bilihin talaga at the moment. So, yun lang masasabi ko sa inyo, ha?
3: Sa FO. Kasi, we're currently at 2K subs na sa FO. It would be impossible na. So, maabot rin tayo or 10-3. Kasi naalala ko, live ng FO dati, may ano rin yun. Marami rin yun.
0: Ayun lang naman. Sana lahat ng mga endeavors natin for Smile, lalo na I think sabihin na natin the purple up and the red up, kailangan natin yan. I hope na sana mag-i-appellate yung purple up natin, lalo na purple up natin dahil magiging ano parang pwede rin tayo makaano din eh baka pwede rin tayo makakuha din ng ano do, 'di ba? At kalay. Basta maganda ang ating ano, ang ating following count at I guess. And 'yun lang naman at the moment and hindi ko na alam kung ano ba ang sabi ko ngayon, it's already 6:56 p.m. And again hindi natin hawak ang inyong mga views, kayo pa rin ang magde-decision niyan po. So sa akin, kung si Gio ang nagsabi na niya, wala ka. Effective tomorrow na daw. The stage channel will be locked to employees only. So please, again, tulungan niyo po kami na tulungan niyo po kami na maging masaya ang Smile kasi talagang
1: sa mga OGs po natin, sa OGs po natin ng Smile, bibigyan ko kayo ng 1,000 legit, totoo, walang clickbait, walang maleta po yan.
0: I think tama, hindi, ito yung mga OGs natin, ito magpaparapol tayo, ganun. Paparapol, no?
1: Oh, pag mayam, pag
0: hindi, hindi, gagi, wag pala, Gio. Wait lang, wait lang. Wag pala, Gio. Dapat may DTI mo. Nagagi ka. Baka makulong traffic.
1: Hindi. Biro nga laman eh. Saka na pa mag-legal company na tayo. May DTI na tayo. Meron na tayong ganun. Blah, etc. etc.
0: Kailangan kasi may DTI representative. Kung hindi, kulong
1: tayo. O di kaya mag-giveaway na lang sa community Discord. No? Nagbibigay lang natin ng one month Discord.
0: Hindi, ito na lang. One. Parang Dayo, Dayas, ganun.
1: Or di kaya, kaya yung mga game ka, yung mga pwede ka gamitin sa games. Or di kaya, I one month Viva Max subscription. One month.
0: Wag yun! Wag yun!
1: Oo pala, yeah, bukas po, simula po bukas, hindi nyo na po magagamit itong stage na to sapagkat kailangan muna kayo manood na dun sa Twitch at manood na lang kayo sa Twitch at sa YouTube. Please lang po guys, supportahan nyo kami. Sana wag lang po tambay. Doon lang kayo sa YouTube. Please lang guys, kung gusto nyo mag-interact sa amin, pwede naman yung chat natin dito, yung chat 1, chat 2, or ano, etc. dyan. Pwede naman din po na mag-chat din kayo sa live chat. Bukas, trust me, may live chat sa tabi. Twitch at saka YouTube. Sigurado ako sa inyo.
0: Ko dito, ano, Rio, ang bala ko dito, probably, gawin natin horizontal chat.
1: Horizontal chat? Yun nga.
0: Yeah, gagawin natin. I will contact you, ano, RJ, after the, kung meron mga ano.
1: Ito, pala. Patapos naman yung TQ. At yung episode ng TQ, public ang stage. Ng public ang stage. Yung public pang stage.
0: Ah, public. Okay.
1: Maraming salamat. Ako naman po si Geometry Tomato, kasama po ang kaibigan po namin na si Femboy Tayo Gaming at si Lojon, anak ni Judy Ann. Kita-kits po tayo bukas. Dito lang sa YouTube channel at sa Twitch channel. Sa ito ang TAS!
0: Bye-bye!
1: Bye-bye!

0: Ma'am Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend Ospend Mineral Water.
1: Ospend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From Ospend, everything you see is cheap.
0: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X Shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover Ospend Shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-Ospend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
3: Ospend Shampoo. Available na in bottles. And in 15 ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From Ospend. Everything you see is cheap.
4: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matyo Mocha Sardines, only 12 pesos plus buy 1 take 3 pa. Durex condoms, buy 1 get 6 for all flavors starts at 49 pesos. Buy 1 Frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD. Sa Supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
5: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
6: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
7: Alohado Cola!
6: 10 pesos lang, saan ka pa?
8: Alohado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises. If you

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jack
1: o Manggulo
0: at mantrip sa inyong gabi.
2: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold the offshore.
3: Alam mo yung nakaka-affect to sa tao? Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah.
5: Tama
4: idea ko. Pwede bang yung DXC file? Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabo.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
9: Welcome to another episode.

0: Magandang gabi kahit wala si Mamon!
1: Good evening! Wait.
0: Dahil nakatulog na yan si Mamon, ito po ang Hangout with Gio and Blue.
1: Hello!
0: Ako po si Gio!
1: I'm trying to fix my mic.
0: Hindi, okay naman yung mic mo. Ako pala si Gio, guys. Kasama ko po si Blue Wave. Ito po ang hangout with Mamon kahit wala si Mamon. Kaya hangout with Gio and Blue na pala. Sige, RJ. Huwag mo kong hamunin. Baka na-change nung ano.
1: Hello, guys. Okay, TGBS tuloy. Mamon, kumising ano. Ang ganda ng ano, ha?
0: Oo.
1: Guys. Yung OGB, ano, actually, ginawa kong liquid gas. Because, I don't know, may gatas ako si Mamon eh. Pero kung kayang gawin niya sa J4 yeah. Kung...
0: They have a ano, job. Yung kinaka... Yung, they have a job. Yung kinakatok... Yung kinakatok...
1: Job?
0: Oh, yan yung kinakatakutan ni, ano, ni J4. So, ganun. Pagpasayin
1: trabaho, trabaho, trabaho, trabaho.
0: Hinihintay po talaga namin sa Mamon na late na sobra pa sa late eh. Literal na late na late na late na late na late na eh.
1: Hello, Mamon!
0: So mga kaibigan, ako po si Gio.
1: Ako po si Boo. And ito po ni Mamon.
0: Ito po ang the Hangout with Gio and Blue. The Gio and Blue Show.
1: Oh, check kayo.
0: Oh my God, bro. Why? Why does it have to be this? Bakit naging the Gio and Blue Show to? Ano ba to? Hangout with the Gio and Blue Show.
1: Oh, gusto ka na.
0: Oh, please, please, Mamon, return here, bro. Return, please. So,
1: ay, Mamon, may ano, preview dito ng ano, ng IBL. Ay, mali.
0: Mamon, Mamon, Mamon, tapos shift mo.
1: May shift pa ba si Mamon? Di ba siya, naka-uwi sa trabaho?
0: Yan ang hindi ko alam. Hindi, alam ko free time niya Wednesday, Thursday.
1: Ah.
0: So ewan ko kung talagang busy si Mamon or may ginagawa lang talaga siya. Nakalimutan niya pala may hangout with Mamon pala siya na yun. Son!
1: Son! Katrina Son!
0: Son! Son!
1: Katrina Son! Natin yung chat! Chat! Let's check the chat! What's up, chat? Wala lang. Okay, wala lang. Wala masyado. Nothing much crazy here.
0: Hey, wait lang. Maglalaro ako kasi ng Minecraft na yun eh.
1: Okay.
0: Naglalaro ako ng Meraki. Ulit.
1: Wala. Season 2? Season 2?
0: Oo, yung season 2. Gago.
1: Basta.
0: Naghahanap ako ng resources kaso parang wala akong mahanap na resources na yun.
1: Teka, kamusta na yung smile na ano? Smile na island?
0: Hindi, wala na yung ano na, ay yung islands natin, yung dun sa ano. Hindi, okay lang. Di lang ako ni RD kasi yung FPS ni bro ay cock na siya.
1: No, I mean yung island ba? Yung island natin sa Minecraft.
0: Kaya, nating... naka-off nga yung... Well, naka-off na yung ano eh. Kaya, pagpasensya nyo mo na wala si Mamon na yun, son!
1: Son! Ping ko kasi, pwede ko ba yung ping si Mamon? Like, 100 times?
0: Ewan ko eh. Ewan paano yun? Son, please, finish!
1: Son! Mamon kinda homeless!
0: We need this! My mama kinda homeless, bro.
1: My show kinda homeless.
0: My show kinda homeless. Yeah, my show is kinda homeless, bro. Come on. Ay, gago na

0: Ayun, magandang gabi sa inyo lahat, mga kalamaw. At ito po, with Mamon, dito lang yan sa Small Radio. So, kamusta guys? We're really, really back. Pasensya na po, medyo late lang po. Wala po talaga akong kaalam-alam na iba po yung schedule kesa sa inaasahan. Ayun guys, magandang araw po sa inyo guys. Oras natin ngayon, 9:10. 9:10. So, ngayon po ay July 22, 2026 at 40th anniversary po ng mga kasamahan po natin sa himpilan ng malayong mamamayan at kasama yan sa magiging topic sa next sa episode. Wait. Tama ba? Mamaya sa Midnight Sessions with Midori.
1: So, hindi yun, mamaya, kalma. Nakita niya na yung sa silent announcements. Mamaya, ikaw muna, babe.
0: Pero ayun guys, abangan nyo rin ang bagong show sa kabila. Hindi ko na sabihin ko na rin na ano, Cool FM kasi napapakinggan din tayo sa Cool FM at napapanood din tayo sa Cool TV. So, simulcast frenzy po tayo ngayon, guys. Ay! May mali ba? Charot. Ayan. So, ayan, magandang gabi, guys. Ito po ang Hangout with Mamon dito lang yan sa Smile Radio. So, ngayon, ang dami po tayong itatopic ngayon. So, ito po ang ulo ng ating mga nagbabagang chika. Ito yung ating mga chika ngayon. So, wait lang ha, Ayun, unang topic pala natin ngayon. May isang artista. Just radio. Patag just radio. Wait lang, may breaking news. Meron. Flash report. And so, guys, ano na, ito, unang topic natin ngayon, may isang celebrity sa GMM TV na-terminate ang contract. So, si Take-Two. Ayun, so, na-terminate yung contract ni Justin Angus

0: Air dahil sa mga dahil naungkat yung mga post niya about sa mga hateful contents TikTok. Maraming nanlaki yung mata dahil nga hindi maganda yung mga na ipopost sa ano, yung mga na i-repost niya sa TikTok. So yan lang natin ito, medyo yan lang natin to kasi medyo naging mainit siya last week. Naging issue siya last week. So hinahanap ko pa yung mismong post noon. Ako lang kung nandito pa yun sa ano ko, sa shinare ko. Pero ayun, for quick context, nag-repost niya yung ano ni yung statement ni speech ni Trump na there's only two genders, which is napaka-ironic kasi na ano siya sa he's on the BL ano nag-ano siya sa mga BL series tapos ayun. Tapos malalaman mong homophobe, nagpo-post ka ng mga homophobic, ano, homophobic na response. Yun yung ano, yun yung ang ironic din. Tapos yung isa pa, meron din siyang mga post na masyadong inappropriate, na parang sinesexualize yung mga babae, something like that. Mga sisumbaga post. Then, isa pa, Able Media. Sorry, pasmado.
1: Oy!
0: Sorry, iba pala yun. Iba pala.
2: Anong Able Media? Whoa, hey, you!
1: Akala ko cable loy. Ay.
0: Di, ano siya? Meron siyang pinos na brain rot. Na hashtag brain rot daw. Tapos, ang hirap pa, pangyong mukha, ano? Ay, ang hirap i-describe kasi baka makancel ako. Nag-flashback tuloy last, ano? Ayun. Basta, may disability, ganon. Doon pa lang, ang dami ng naging red flag. Kaya, question, bakit ganon yung mga pinag-post mo, ay pinag-re-repost mo? Dapat, napaka critical mo kasi syempre ang inaano mo, 'di ba? Puro nasa space ka na pinapahalagahan yung equality ng LGBTQ+ community. Tapos nagpo-post ka ng mga homophobic. Medyo na Mandela effects ako doon. Ayun. Doon pa lang napaka-questionable na kung nandun ka lang ba para sa ano, or mahal mo ba yung trabaho mo, something like that, or ano tawag ito, mahal mo ba yung work mo, or ano lang, nagwo-work ka lang kahit alam mo sa sarili mo na mali yung mali yung suportahan mo. Doon pa lang ang dami ng naging naging red flag

sa ano, naging red flag sa kanya. Kaya, ang ending, ayun, naligwak siya sa ano, naligwak siya sa GMMTV or na-terminate yung plot niya. Well, napaka ano lang nun, medyo maraming ano, criticize kasi bakit man lang ginawa nila to sa ano, sa kanya, pero yung mga ibang problematic hindi man lang na-scrutinize kasi may yung iba ano, yung iba hindi lumala, yung iba ano, yung iba hindi masyadong ano din. Yung iba nag-sorry naman din. Something like that. Pero isa pang naging justification ng iba, parang ano pa siya, parang ano pa raw siya noon, nung time na yon, minor pa siya. Kaya, oh, magbabago pa naman din yun. Pero hindi mo masabi na, no? Hindi mo masabi kung na magbabago kasi may mga ibang minor pa lang na ano na, na-indoctrinate na sila. No? Diba? Na-indoctrinate na sila ng na-infiltrate na sila ng mga ibang taon sa mga harmful na contest. Tulad na lang yung nangyari, trigger warning, doon sa ano, doon sa Tacloban. Hindi mo masasabi na ano, what more kung magiging, paano kung next, ano, kung isang ilang taon, di ba, maging ano siya, lalala yung, tag ito, it will make his ideology much worse than that. Ganon. Yun yung ano, yun yung issue. Tsaka, may mga iba na, ano, pakibalik na lang siya kay magbabago pa yan. Mayroon ko na magbabago yung mga tao and malaki, malaki rin yung tiwala ko. Lalo-lalo na, especially mente, wow, Spanish, ha? Especially mente, kay Russo Laurente. Yeah, example niya, kay Russo Laurente, nag-val yung post niya noon na supporta siya sa, ano, sa shutdown ng ABS-CBN. Meron siyang tweet noon. Pero yung, ayun, na, ang ending na is, ano, na-evict siya sa PBB. Then, nung na-evict siya sa PBB, parang ano, parang nagkaroon siya ng realization until, ayun, nalaman na nga, sumusuporta siya sa tamang tao ngayong, ano, ngayong, nung 2022. And napakagandang character development. Doon ang natin malala, doon magkakaroon pagbabago. Example na din dito, si ano, si Jam Magno. Dati, maraming gigil na gigil sa kanya, pero ngayon, ang daming nag-agree sa kanya kasi may mga times na may point, may mga punto siya, ganun. Maraming may pag ano, everyone can change. Si MSA nga eh, di ba? Meron, example din yun. Naniniwala ako na magbabagin, pero hindi porket ano, sasabihin mong magbago, kailangan bumalik. Pwede ka. Siguro, malalaman na lang natin kung talagang nagbago yung tao or kung hindi.
kailangan pa niya ng ano, ng disimulan. Tsaka guys, basta po kayo, please lang po, simula pa lang, ingatan niyo na yung ano ninyo, ingatan na yung background ninyo. Lalo-lalo na yung digital footprint nyo. The amazing digital print. Lalo-lalo na yung sa member Nizon, medyo marami controversial yun. Kasi, ay naku po talaga. Nakalala ng sinuportahan niya yung ngayon ngayon, yung lubog na red-green idiom na nun, ha? Ayun. Ang dami pang malala, ang dami pang ang dami kinukonsinte. Ganon din sa fans niya, sa fans ni Justin Moir. To the point na binoboycott nila yung GTV, tapos sa adapt na ano, lahat na nga pair lubog. Saan tinitibog ang dahilan, no? Dahil sa issue na yun. Yung iba, may logical pa yung issue, yung ano nila, yung criticism na bakit si Justin Moir lang? Bakit hindi si Prom? Si Prom mas malala kasi yung isang ano na yun, celebrity na yun, naging controversial mo na yung sinabi niya nun na involved sa ano, sa PDF ano kasi siya, portable document format siya. Alam niyo na yun. Pero ayun, ang daming bakit ganun? Si Justin naligwak agad, pero si Prom hindi pa. Yun yung ano, sana ganun din mangyari kay ano, ganito, ganyan. Ganito, sana ganito rin mangyari kay Prom. Kasi ano din eh, ang pangit talaga ng naging issue niya. Ayun, doon pa lang ano, doon pa lang na quality ng GMMTV. Pero siguro ang hirap sabihin kasi napaka-komplikado. Pero as much as possible, maging ano,

0: Hindi na tayo, guys. Tuloy pa rin ng ano, tuloy pa rin ng kwento. Wait lang. Medyo may ano lang, chinatay yung smartwatch ni Mamshi. So, ayun lang, guys. Naging ano lang din kasi may double standards na nangyayari. Pero, if ever man, sana ma-actionan din nila to kasi syempre, ang lala nito eh. Aba, dapat lang. Ay.
1: Oy, iba yun.
0: Okay. So, ayun, ito lang yung mga ano natin. Then, oy, guys, susunod pa lang, ano, so, guys, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung mga upgrades sa accessories na ay yung presyo ng RAM tsaka SSD. Para lang bumili
2: ng AI hubs. Ay.
0: Para ka lang bumili ng bagong laptop sa presyo ng mga storage ito. So, yun guys. Magbabalik po ang Hangout with Mamshi pagkatapos ng ilang patas

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend O-Spend Mineral Water.
1: O-Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.
0: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X Shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend Shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
3: O-Spend Shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend. Everything you see is cheap.
4: Dito na tayo sa Joy-A. Dito na tayo sa Joy-A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy-A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
5: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
6: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag Alohado Cola na.
7: Alohado Cola!
6: 10 pesos lang, saan ka pa?
8: Alohado Cola is available at Joy-A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
9: This is the party! This station is currently at... Tawag kang mga hamon na taong pangalan ay Paolo Barcelon.
10: Geometric Adobo!
9: Michelle's Party Club!
11: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2! Season 3! Season 4! Season 5!
12: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
13: Two hosts, double the chaos.
14: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jacks upang mag-gutman trip,
15: you know,
14: sa inyong gabi.
15: You MSA because MSA enabled the f***ing NSF to hold option.
16: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
15: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
17: Maybe this should be wrong, but yeah.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang pan. Ni
0: tawanan. Makisaya na at ang DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansana. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Pa-rex o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: We're back at Hangout with Mamon. Dito pa rin yan, si Smile Radio and Smile. At papakinggan din pa tayo mga kalama Cool FM at Cool TV. At simulcast din tayo sa LFM Radio 191.5. Hindi po yan Win Radio, ha? Kumakabila po tayo. Ayan, guys. So kanina, naging topic natin for quick recap. Ang naging topic natin kanina ay si Justin Angusmuar, yung amazing digital footprint. At ngayon, pag-usapan ngayon, ito, sandali lang.
1: What?
0: Ayan. So, ngayon ay pupunta ng La

0: Zada! Dahil tayo ngayon ay mag-check ng price ng RAM at SSD. Unahin muna natin ang mga RAM.
1: I-deliver mo kami? Ay.
0: Hindi naman. So magano lang tayo dahil magmamasid-masid lang tayo dahil syempre ang daming mga kamahan natin na ba't may ano dito? Ba't may Aerox?
1: May RAM kasi sa pangalan eh.
0: Buisit na yan. Oo nga naman. So ayun guys. Ano na natin? Unahin muna natin ang RAM. So, 16GB? 5,000. Grabe, for 16GB, 5K. Ewan ko kung ganito yung price nito pag ano.
1: I think
0: price
1: mas...
0: neto. Pero mas mura to before ano eh, before AI boom eh.
1: I think mas malala yung presyo sa Amerika.
0: Mas, oo.
2: Mamon, tsaka, before tayo magtuloy, Mamon, bakit hindi ka na naka-Windows?
1: Ano MacDose?
0: Kailangan kong ninisin yung ano ko. Yung ano? Naka-wipe out na lahat.
2: Ay, na gano'n ka na gano'n?
0: Windows 10.
2: Nag-wipe ka ng hard disk? Nag-wipe? Nag-wipe ka ng hard disk? Oy.
0: Kasi tangin ang bloater ng Acer yan.
2: Nakano ka ba na LTS?
0: Hindi.
2: Ah.
0: Hindi kasi naka-direct kasi to ng lisensya ng ano. Lisensya ng Windows 10. Parang Windows 11.
2: Sa Acer?
0: Oo.
2: Oh, I see. Pero ano?
1: Ala, may co-pilot.
2: Pero kapag ano, hindi ka maka-lisensya sa Windows, alam mo na yung golden rule.
0: Ayun lang naman. So, di ko na yan ito dahil PCI compliance. Charot. Actually, in-upgrade ko to sa Windows 11. Pero binalik ko din sa Windows 10 kasi hindi
1: bloatware!
0: Hindi bloatware ka nun. Pero, na-miss ko lang mag-Windows 10. As in, di ko to naabutan. Naabutan ko to, di ko naman magamit ng maayos. Kasi sa Celeron.
2: Wait, Celeron yung CPU?
0: Yung CPU ng Acer ko, ayong anong ano, ng Lenovo.
2: Ah, kalawang
0: Ayun, naka-Chrome OS Flex siya.
2: Yung Celeron na...
0: Ayan. Example na lang siya, 3,000. So, what more pa? Ba't may mga RAM ng tricycle? Memory, lagay ko memory.
2: Lagay mo na lang ng RAM, yung memory RAM.
1: RAM? Lagyan mo RAM for another for computer, RAM for PC, RAM for laptop.
2: Tatawa ko sa...
0: So ito medyo... Naalala ko talaga dito, wait lang.
1: Lagyan mo DDR3.
0: Siguro naalala niyo yan. Organ, pag ginawin.
1: Benta ka lang.
0: If you know that on one of my episodes, on preview season, you know that.
2: Ay, ibang organ. Organ na piano, tapos organ ng nakatawa.
0: Oo.
1: Organ.
0: So, medyo ano pa naman, medyo reasonable pa naman yung price dito. Since parang kamihan dito, mga second hand eh. Pero pagpunta kayo ng mall, masyadong mahal. Pero punta tayo sa SSD.
1: Yeah.
0: Kunwari mag-aano tayo ng Western Digital, di hanap tayo ng medyo ano SK Hynix 256 GB, 3,000 para ka lang bumili ng 500 GB na RAM.
2: SK Hynix mention
1: SSD and SSD?
0: Yes, SSD.
1: 256 for 2,000, di worth it.
0: Kaya nga, yung iba dito, hahanap pa tayo,

0: Kung magaano ito na Samsung,
1: external ba o laptop? External ba o laptop?
0: External. Ay, hindi, ano. So, ito, 3K, magkano? 1 terabyte. O 2 terabyte. Ah, ano kasi ito? Siguro mga previews ano to eh. Ang hirap pagkati. Put! Eto!
1: Pocheck 27, kyo?
0: Kasi, for 1 terabyte, 26K. Para ka lang bumili ng
1: cellphone. iPhone 12. Oh my god, bro. That's the... Oh, no. Ilang ROM ba lang iPhone 12 ba yun? 256 ba yun? Ano?
0: Siguro mga 2.8, gano'n. Ito, 8K for 1 okay. Terabyte, 2 terabyte. 14,000.
1: Na, for...
0: Taas.
1: 14,000.
2: 14,000, oh my god.
1: That's insane, bro. Ang bumili ka lang ng laptop.
0: Para ka lang bumili ng bag. Ito talaga, 1 terabyte. 30,000. Para na sa SSD. 30,000.
1: What the fuck? Nah, bro. What? Nah, bro. Mas mura pa iPhone dyan eh.
0: Sapa lang
3: po. I hate yung pagsilika.
0: Ayun nga, at ang nangyayari dito kasi... Ang daming, ang dahil sa demand ng AI, siguro mga hinohoard ng mga tao itong mga SSD, kaya SSD tsaka RAM, kaya sobrang mahal. Napaka-demanding ng AI, kaya ang mahal. Imagine mo, bibili ka lang ng SSD for 14,000 pesos. Ito 37 pa. 4 terabyte kasi.
1: 4 terabyte is still insane, but... Okay. Yeah. 4 terabytes is enough for that price, I guess, but a little bit too high. Ngayon nga pala, kahirap-hirap na ang bansa natin. Tapos itong mga nilalagyan pa ng data center itong bansa natin. Maghirap tayo.
0: Isa pa yan.
1: Paksilika, butchik.
0: Paksilika, Diyos ko. Kaya, nakakalungkot lang kasi kung ano pa yung pinakamurang upgrade,
1: ano yun? Guys, wala nangyari.
0: Pinakamurang upgrade, kasi pa, ano, yun pa yung nagmahal dahil sa mga nag-ano sa AI. Pero guys, before natin pag-usapin natin si LTG, ang AI lang na pwede nating ang karapat-dapat AI de las Salas.
4: AI de las sabi ni.
2: Sabi ko na nga po.
4: Sabi ni. Ito lang, Mamon. Ito lang, Mamon. Good thing. Before I did the 32 gig thingy, buti na lang nakabili ako ng RAM. Kung hindi, atay. Agoy. Nakamahal naman ng, dito na, napakamahal na naman ng RAM. And, oh. Parang gusto ko pag-usapan yan. Parang gawin ko nga yun. Sige, gawin nga natin third topic. Ano? Auxiliary topic. Sige.
0: Oo. Tsaka ano rin kasi, yung laptop SSD ko na ginamit ko sa Toshiba, dalawa rin pa yun eh. Ewan ko na lang kung magkano yun ngayon. Sa mga natitirang mga SSD. Toshibal. Ano? Ora.
4: Hindi, ang mahal namalik na kasi ngayon.
0: Nga nung namalikas man ka, Romso.

0: Ani.
1: Ah, Toshiyu pa pala. Ah, sorry, sorry. Ano? Kala ko Toshiyu.
0: Hindi yun eh.
2: Toshiyu?
0: Toshiba.
1: Toshiba pala, sorry.
3: Bye, Toshiba.
0: Toshiba. Toshiba. One balita. Bye. Pero yun nga, guys. Yung SSD ko, mga 2kyaw lang yun. Tapos yung sa Kingston, 700 yata yun kasi 128 lang yun. Yung ginamit ko sa hinge problem.
4: I got a portable one for... I got a portable SSD for only 1K but I'm pretty sure it's fake as fuck.
0: Naku, yung ate ko nga bumili ng hard drive eh. Kala niya 1TB. Ah, napaka-reasonable ng price kasi 1kyaw nung chinek ko. Oh. Ah, nagulat daw siya, ba't nag-corrupt? Chinek ko, ano lang pala? 64 gig.
2: 64 gig? Oo, oh, na. Ang liit naman nun.
4: 2TB portable hard drive yung akin. Chinek ko sa Disk Utility, sa macOS, ano, nung pinag ko. Ano, exact 2TB sa ano, hard display. Exact 2TB hard display. So, I think, I'm pretty sure it's fake.
2: Guys, po kasi ko yung bibili ng cheap shit sa online.
5: Parang awan yun ah.
4: Oh lol, even though I might be ano.
2: Look at the views, bro.
4: I kailangan ko magtipid. Bro, yeah, this country is that bad. This country is that bad.
2: Well, wala eh. Being cheap is really expensive actually.
4: I have to cheap out because this country is shit.
2: Ano na lang, check mo yung dapat yung reviews. Dapat, wala yung mag-check ng reviews, cheap pa talaga tong product na to.
4: Chinek ko na yung reviews.
5: Yeah.
4: I don't know the reviews because, ano, I didn't technically buy it.
0: Pero ano tayo, guys, medyo, back tayo from the original. Kasi yan eh, yun nga. Imagine mo. Sa lahat, yung pinaka-option mo na lang is mag-upgrade ng storage kasi okay pa naman yung ano mo, okay pa naman laptop mo. Reasonable pa naman performance. Ang kailangan mo lang, ano, upgrade ng RAM, upgrade ng SSD. Yun yung pinakamurang option. Then, masisira yung ano mo. Masisira yung budget mo dahil lang doon. Nakakalungkot kasi syempre ano eh. Nakakalungkot isipin na ang daming masasayang na pera dahil lang doon sa ano. Dahil lang sa...
4: Yeah, this is fake, right? This is fake. I'm pretty sure it is. I already had some data over it kasi nag-re-install ako ng macOS kaso bro, I think this might be. Buti na lang hindi na nag-fail.
0: Kaano ba yan? Catalina? Yosemite? Kasi di ko maintindihan eh.
4: Tahoe.
2: What did Yosemite? Yosemite or something?
4: Latest to. Linarp ko lang. Ginawa ko lang pang LARP.
2: Yeah, kasi mahilig mo ang LARP.
0: Hindi naging Yosemite, yeah. El Capitan. Ano to?
4: Peke talaga to? Kasi exact yung nag-display 2TB as opposed to the 1.98 over here.
0: Guys, tandaan nyo lang guys. Kung gusto nyo ano, kung ayaw nyo mabudol kayo, huwag kayong bumili ng medyo suntok sa buwan na 4TB daw na SSD pero yun pala ano.
4: Pagko-confuse pa rin ako dito.
0: Pero ayun, let's stick to the topic. Sana naman magkaroon ng regulation ng bawat isa ng mga gobyerno sa buong mundo sa paggamit ng AI kasi hindi lang issue dito yung sa RAM eh.
5: Buong kapaligiran ako.
0: Oo, lalo. Kaya marami din tutol sa backseat eh. Kasi ang dami, marami opportunities na mangyayari sa ekonomiya. Sa kasan,

0: Tariko.
1: Tama.
0: Yun talaga.
1: Mostly tubig eh. Daming tubig ang mababawal sa
2: AI.
1: Yung mga tubig ang dapat
2: generative AI.
1: Gagamitin sa mga mas farmers.
0: Ba't nandiyan si Sundar Pichai?
1: AI, generative AI. What I mean is, daming tubig na masasayang. Dapat sana gamitin mga farmers para makapag ano, para makapag to give us more food and place. You know what I mean?
3: Yeah, mas, you're right.
0: Ano na lang ang dapat pahalagahan dito yung ano eh. Yung library.
4: Guys, the only valid use for AI, the only valid use for AI is when you think it has a more life to do.
1: Bro.
0: It uses AI to bring AI. Sundar, bihay tama na.
1: Shut up.
0: Sundar, tama na.
4: The only valid use for AI is making Adam Aurelar stuff.
1: Nah, this is slop.
4: Adam Aurelar.
3: Using ano? Using MSA gas ano?
4: No, have you seen the Adam Aurelar lechon mano commercial? Hindi mo kang Manila eh, mo kang ano?
0: Tulang Gina.
3: Araw-araw, oh now. Umaga sa... Ba't may putulan dila dito?
0: Yan ay mahalaga. Oy, speaking of AI, pag-usapan naman din natin mamaya yung paggamit ng AI ng mga media dito sa Pilipinas. So magbabalik po ang Hangout with Mamon pagkatapos ng palastas.
1: Yan, pag-usapan natin yan.
3: Tuloy mo yung putulan dila. Tuloy mo yung putulan dila.
0: Yan, background music.

0: kalokohan.
1: Makaigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si Chief Salas Kamatis sa salita ng Mansana. Sabado, share din gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansana's YouTube channel.
2: Two hosts, double the chaos. Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang mag-gulman trip sa inyong gabi.
3: MSA because MSA enabled the Filipinas of the world.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao, yung hindi magbabantay sa mga anak.
5: My prediction can be wrong, but yeah. May idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
0: Gusto mo ba na mabasa yung confession? I-send mo nang yung storya sa confessions at ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba ang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: And that was the when Tito at ang random talk show kung saan
6: nina po kayo ng accent burgers with french fries.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig
0: sa isyete.
7: So to all of you who have been supporting my show, thank you so much.
0: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?

0: Welcome back sa Hang with Mamon, Story Time with Geometric.
1: Naalala ko naman yung incident. Ay!
0: pag may boses ni Gabo, medyo ano yan? Medyo kabado malala. So, bago po tayo magsimula sa topic natin, guys. So, meron po tayong bagong segment mamaya, which is hashtag Ask Mamon. And nakalagay na yung link, ipipin natin to. Itong ano na to sa Google Forms. Naka-Google Forms. Galing eh, no? Google Forms yung ano. Pakipin na po. Eh, yung naka-Google Forms po ang ating questionnaires. So, yun. Magtanong kayo, pero ang yan natin mga topics is yung sa gadgets and also sa politics. Pero po tayo tumulad kay ano. Wait. Ayun. So, ayun guys. Ano kayo ng mga questions, especially sa mga issues sa lipunan, then sa gadgets rin, especially sa technology. Hindi na po ito katulad ng anong say mo na kung ano-anong pinagtatanong ninyo kasi bago na rin po yung anong say nyo. At ito yung anong say mo. Anong say nyo sa mga media na gumagamit ng AI? Wait lang, i-ano lang muna natin. Ayun, dagdagan lang.
2: Bigyan mo lang na Mamon ng access para ma...
0: Wait lang, nakalimutan.
2: Thank you. Andiyan ko na yung email.
0: Wait lang. Edit pa. Wait lang, paano ba to? Ano ba to? Responder?
2: Ano? Editor.
0: Editor.
2: Editor mo. Thank you.
0: How to modify... Okay, share, wait lang. Okay, responder lang. Wait lang, edit. How should I, paano ko to? Sorry guys.
2: Sige lang.
0: Ayun, yano lang natin. Sino mang may link?
2: Ayun, thank you.
0: Wait lang, ulit natin, take two.
3: Alam mo, hangout with Mamon, naka-lock in ako kanina sa isang name. Na-GG ako dun. Tapos na ako GG.
0: Huwag nyo nalang alamin yun ako, yung pangalan ko. Huwag nyo nalang alamin yung email ko.
3: Please stop making your flyers with AI.
0: Ayan. So, yun. Tuloy na natin yung question natin. And ano ang question natin ngayon? Anong say mo? Anong say niyo sa mga media gumagamit ng AI? So, bago muna tayo magsimula, naging issue to sa GMA mostly. Kasi ang daming mga ano, yung logo ng yung ng isa ni ng program, parang may ano pa, may icon pa ng Gemini. Di all out sa Chris Damay.
1: At ang masasabi ko ha. Oh my god. GMA ba to?
0: GMA mostly.
1: Ito ha. They just
3: not performed.
1: GMA just reported that they had like a 2 billion pesos in revenue. They cannot their own creatives to make them manually. They just had to rely on the client company AIs. Oh no, hell no, bro. What the bro? They cannot even pay their credit. Nah. About sa ano mga gumagamit ng AI sa labs. Uy, kadali-dali ng Canva, AI pa kayo. Oh my god, bro.
0: Kaya nga.
1: Balik tayo sa media. Again, you are a there are multi-million peso company and they cannot even pay their creatives to manually do these title cards or whatever designs that they have for the show. They just had to rely on AI. What? It's a whole other level, dude. Oh my god, bro. I don't have any words for that.
2: I agree, but they're gonna lie. Free TV's losing money now.

0: Wow, isang commercial nga.
1: So we are back in Hangout with Mamon here in 99.5. Sorry guys, kumakabila na naman tayo. Ayun, so medyo ano, so medyo nasanay lang din, pero hey guys, welcome back sa Hangout with Mamon dito lang yan sa Smile Radio and 99.5 Cool FM. Well, makes sense dahil tayo naka-simulcast din, so hello guys sa mga kalamaw natin dyan. Lalo na kay Tita Maps. na meron din siyang show sa Cool FM. So,

Di kalima ko eh, ano yung Sierra eh. Sierra talaga yung nagamit ko sa virtual machine. Tapos, first Mac OS and first Mac will be MacBook Air ng ate ko. Kasi minsan, gumagamit din ako minsan sa laptop niya. Palihem. Pero ngayon, hindi na gumagana yung MacBook Air niya eh. Ano na, as in, hindi na nagbubukas. Sayang, kasi ano yan eh. Yung first MacOS na nagamit ko, pero I hope so na magkaroon ako ng MacBook Pro or MacBook Air man lang. So, ang next ano naman natin, Windows versus Mac versus Linux. Actually, mas prefer ko ang Mac so far. In terms of usability. Because to be honest, I'm sorry kasi medyo limited pa yung software, yung mga apps na available sa Linux. I mean, pwede kang gumamit ng kutsara at tinidor habang may pwede kang gumamit ng Word. Pero online nga lang. Yun yung problema. Ang dami mga apps na hindi mo magagamit, especially kung ikaw mostly nag-e-edit ka ng mga video, nag-e-edit ka ng picture. Oo, may GIMP. May ano rin. May DaVinci Resolve, something like that. Kasi na supported sa Linux. Pero napaka-limitado. Kaya in terms of usability, sa Mac OS talaga ako maggagamit. Pero Linux is good actually. Ang problema na sa Linux, may mga ibang drivers na hindi magagamit dahil hindi siya compatible or hindi pa siya ready sa Mac OS. Na hindi pa siya ready dun sa driver na ano. For example, yung ano nga, nag-try nga ako mag-Ubuntu eh. Tinay ko in-install to ng Ubuntu, kaso di rin nagtagal kasi alam niyo ba kung bakit? Hindi gumagana yung Wi-Fi. Hindi ko magamit yung Wi-Fi unlike sa Windows. Kaya hindi rin sa akin nagtagal. Okay lang ako maglilinux ako kung naka-computer ako. Pero pag mga ano talaga, pag laptop or ano talaga, I would choose Mac. And I hope na magka-Mac ako. The next will be, obsolete na ba ang iPhone 11 or iPhone 12? To be honest, you have to buy iPhone 12 because iPhone 12 is medyo matagal-tagal pa yung ano yung compatibility, pero if I were you, you have to buy iPhone 13 instead. Medyo magkakaroon ka pa ng konting software update in further years kung ikaw gusto mo mag-upgrade ng iPhone, kaso nagsisimula pa lang. Ayun. Then, next naman. Ayun, ang ipipiliin ko sa inyo, kung talagang tight kayo sa budget, iPhone 12. iPhone 12 will work. But, if you want to make for longevity, doon na kayo

0: sa ano, iPhone 13 or huwag kayo iPhone 14 kasi parehas lang naman ng iPhone 13 eh. Or if you want na ano, if you want, since naka-type C kayo, kung naka-type C kayo, you can use iPhone, you can buy iPhone 15. Like me, naka-iPhone 15 ako kasi naka, kasi type, kasi may type C yun yung habol ko. Then ayun, since ano na rin, napag-usapan na rin natin yung iPhone, kung bibili ko ng iPhone, alaminin niyo yung magiging limitations, din yung deliverables, kasi baka mamaya, ano, kung kaya mo bang mag-gaming, kung gagamitin niyo for gaming, consider niyo na medyo mahihirapan ka mag-gaming kasi because mabilis siyang uminit. Mabilis siyang uminit. Kaya pag gagamit kayo ng iPhone, lalo pag mag-gaming kayo, siguro, i-ano ninyo, i-stretch niyo to Pro Max, ganun. O, to Pro na lang, to Pro. Wag Pro Max. Sasakit yung bulsa niyo. Next entry naman, can you speak Thai? Yes, I can speak Thai. Okay, next question pala. Ayun, next question. Ayan, can you speak Thai? Yes, I can speak Thai. And papatunayan ko yun sa inyo. Kung tep, mahana ko. Namon, natana ko. Sin, mahenta, rayo, taya. Mahadilok, pop, no, charat, chachetani, burirom. Tom, na, chiniwit, mahasata. Namon, pimana, watan, satit. Sakatatiya, witsano, kamprasit. So, ang ibig sabihin nun, Bangkok, full name ng Bangkok.
1: I don't even know bakit ang taas talaga ng mga pangalan sa ano, sa Thailand. Pati yung mga government name ng mga tao dun sa Thailand, ano, according kasi sa batas, di ba, ano, Mamon, dapat unique talaga yung name. Walang magkaparehas na pangalan. Kaya, nawawonder kayo, bakit ang napakataas ng pangalan ng ano, katulad din ano?
0: Haba.
1: Ang haba, katulad din ano, Kitty Chicha. Sino ba yun?
0: Kitty Chicha. Ang hirap ano yun.
1: Oo, di ba?
0: Pero talagang haba.
1: Di ba?
0: Ayun. Ulitin ko ah. Ayun, ang kapital ng Bangkok ay Krungtep mahana ko na mo na tanak ko sin mahin pareyo tayo mahani lokpop na tsara tsitani burirom odom ratini wet mahan sa ta na mo pimana watan sa tit sa katatiya witsano kam prasit yun lang yung alam kong tay eh. Yun lang yung alam kong tay. Pero balay niyo matao sa Thailand ganun pero Ray Kato, Penny, Teddy, ko kabisado yung Starus. Pero nakakatawa actually sa ang goofy ng mga nickname sa Thailand. Yung iba, off. Ay, ba't kayo nagmumura sa lower thirds? Yung mga nickname nila, Diyos ko. Yung iba, ano, point. Yung iba, gun. Yung iba, ano, yun, si gun, ganatapan. Tapos, sino, name. Ayun, tapos, ano pa ba? Nakalimutan ko na. Name, matayo. Harap ng patis. Okay, so yun, ang daming mga ano, meron nga ang pangalan barcode eh, ay yung nickname barcode eh, beer eh. Tapos meron nga te BL artist, tapos alam mo kung anong pangalan, anong nickname niya, Bible. Bible. As in Bible yung ano, yung ninya. Tapos ano, meron yung iba Gemini, okay naman Gemini. Gemini yung iba fourth. Ang nalangan ng mga iba eh. First, third, fourth. May mga nickname. Meron nga ano eh, si Earth Pirapat. Tsaka si ano, si Mix. Mix sa hap-hap. Ayun. Alala ang ano ng mga nickname sa ano, sa Thailand. Meron, Milk. Medyo ano pa yan, medyo okay pa yan. Si. Meron nga, Sing eh. Sing. Sing Harit.
1: Mamon, na-search ko yung real name ni Barkod, yung Thai actor. Ano, pag-search ko kasi, tinasit isarpong angga, yung ano, yung last name, ay wag na, no, di ko sabihin. Yung last name niya, ano. Ano kasi sa Thailand, yung ano nila, yung ibig sabihin ng porn porn, basta ano, may ano yun, may
0: positive point. Meaning. Ah, okay na!
1: Ay, positive meaning yun eh. May ano, may pangalan na porn. Ito.
0: Kitcha porn.
1: Ano, porn.
0: Ano yun? Eh, inuulit mo pa. Ito yan. Titipom. Si ano yan eh. Si New. New Titipom. Yan. Meron nga ano eh. Yung partner niya sa Thai. Sa Thai BLC yan eh. Si Thai. Thai Tawan. Papuntahin sa Thai si Thai Tawan. Ano, may nato, ano yun, Pinoy, spiritually Pinoy yun kasi nagbabati ng maligayang Pasko sa mga fans niya. Shoutout sa GMM TV. Meron nga, boom taraton eh. Boom tarat. Ayun. Boom tarat. Ayun, meron akong ano nun eh. Meron akong edit nun eh. Okay, next ano, next question natin. 5-2=7. Inong kata na naman yung ano ko? Yung blooper ko? Diyos ko. Next. Okay. Ano scheduling mo sa pag-gym? Actually, ano eh, pag Sunday, Monday. Yung scheduling ko sa pag-gym, most na yan eh. 1, 2, 4. three a.m. 3 p.m. mostly 3 p.m. then depende kung na ano ko kaagad na tapos ko kaagad yung routine ko, nakakauwi ako mga 4:30 ganon. Pero pag halimbawa rest day ko, lalo na pag gabi na yung ano, yung balik ko kasi nagagala pa yan si Mamon para lang makapag unwind sa nakaka-stress na long call eh. Ayun, kaya minsan inaabot tao ng 6:30. Kaya guys, pagpasensyahan niyo na po kung nalito kanina. Ayun, so magkano typical membership mo or pay per day? Actually, monthly eh. Nagbabayad ako 1-2. Sa ano? Pero sa ano yun eh? Sa BRC? Dun sa ano? Sa BRCC? Sa ano? Hindi PICC ah. Sa ano yun? Sa Maynila yun. BRCC. May ano kasi doon. May fitness gym doon. Kaya, inano ko na lang muna para ano? Para simulan. Para simulan din yung ano, balik alindog program. Charot! pero yun. Pero if ever man mag, if ever na no, if ever na mag na ma-regular ako ganun. Siguro doon na ako sa ano, sa Go Gym. Doon lang din sa Binangonan. Pero siguro medyo nahin ko na lang. Medyo ano ko na lang kasi malayo-layo eh. Baka mamaya pagdating ko ulit na ako. So next question will be okay. Anong mas masakit? Bumagsak sa exam, nahulog ang iyong milti sa kalsada habang nakasakay ka sa likod ng tricycle. Alam niyo yung masakit? Yung na-fall ka sa straight tapos na-reject ka. Yun lang. Yun lang naman.
1: Hoy, LTG, ano?
0: Mas masakit yun.
1: Ano yun, LTG? Ano, alam masakit mo mas yun. Masakit pag, aw!
0: Mas masakit pag tinira ko.
1: Uy!
0: Uy! Ni Fowler!
1: Uy!
0: Si Tony Fowler! Uy! Pero legit, ang sakit nun, alam mo yung ano, nagkaka-crush ka tapos ano, nangyari na yun sa akin last year, pero afterwards, ayoko. Tapos red flag pa yung ano, red flag pa yung ano ko. Kasi, yun nga. Kasi ang daming red flag, laging late, ganun. Kupal, ganun. Kaya ano, kaya hindi, kaya ayoko na, ayoko nang maghanap pa ng ano, ng straight na ano. Alam mo yung tipong pogi na ano, yung napopogian ka na ano ka. Tapos malalaman mo na lang pala straight, tapos ang okay lang kung yung ano, okay lang naman kung ano, kung marireject ka na matino naman tao, pero paano kung yung taong ano, yung street na yon babaero, di ba? Mahirap yun. So next entry naman natin. How would you view yourself 10 years from now? 10 years from now, I would be... Wala na, nasa Canada na ako. Canada, New Zealand. Or ano? May asawa ako, ganun. May anak na i-adopt. Kasi, gay. Ayun lang naman. The next naman is... Kung ikaw ay isang crocodile, anong gagawin mo sa show mo? Magiging co-host ako ng Gikan sa Smile para sa Smile. Kasama ko si Sen. Pag ako crocodile. O kaya sa ano? O kaya sa aba dapat lang. Diyos ka! Ba, dapat alam mo? Bakit? Next entry tayo. Eto, pinaka-interesting to. Para to sa mga smileys dito na bago pa lang ako nakilala, paano nagsimula ang pagtawag sa'yo ng Mamon? Ganito kasi yon. Nung nag-start ako sa Cool FM, naging ano to, naging actually itong Hangout with Mon, Hangout with Nanon pa ako. And syempre, nag-start ako ng BL, Bad Body. Eh, yung artista doon sa, yung artist doon sa Bad Body, si Nanon Corapat. Then, ayun, naging, na, nagamit, yun na yung ginamit ko. Kasi dati, yung nickname ko dati sa Yo server, ano eh, si Ali Soto. Oo, oh, Ali Soto talaga. Ali Soto kasi, ano, Ali Soto kasi, pinagtitripan ako sa server kasi, yun nga, sa tigidong. Ayun, tapos ayun, nung nag-start ako mag-ano ng manood ng BL, ayun, naging ano na, naging Nanon na yung ano ko, yung naging Nanon na yung name ko. Pero, inano ko, hangout with Nanon. Medyo, medyo duda ako kasi, ano, baka, baka hindi maging maganda yung mga, maging perception ko kasi, sinan, gagamitin ko yung name ni Nanon para dun sa, para sa show ko. Kaya inano ko, ni-rebrand ko yung show. Naging, ano, naging hangout sa Cool FM, nighttime hangout, so on and so forth. Then, naalala ko lang din nung nag-start na, ano, yung medyo beta release pa ng Anong Say Mo. Yung original na Anong Say Mo. Ano, ang daming mga tanong na Dr. Manok, Dr. Balbon, hanggang sa may nagano, may nag-coin up ng Mamon. Ah, Mamon yung ano, nagamit ko na yung Mamon. Then di ko na inano, di ko na parang I decided to revert the name Hangout with Mamon. Okay, seamless po tayo, guys. Ayun. Kaya yun, na-coin up yung name na Mamon kasi Mamon. Then last na lang, kaya ang naging ano ko, Mamon Curd Gawali. Kasi yung apelido ni Nanon, ano, Curd Pan yun eh. E di ginawa ko Curd Gawali. Pan, Gawali. Oh. Ayan, yun lang yung ano, yun lang yung naging ano dito. And tapos na po ang Ask Mamon. At Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na tayo at kasama natin
2: seamless si... Na tayo.
0: Si Mito. Ayan. So ano lang, no? Kasi meron lang tayong i-call out.
2: Ayan na!
0: Meron tayong i-call out.
2: Ayan na. Tama, tama, tama, tama. Tama. Sinetre!
0: Ginagaya pati yung graphics.
2: Ena, ena. Si
3: Nene. Oh, sino ba yan? Boss. Pwede ba natin yan i-memo? Ay.
2: Ano? Sino kaya i-memo natin? MG.
0: Sino kaya
2: si yan? Nene.
0: Si Nene. Oh my God, spill the tea.
2: Itong FM station ko noon na nanggagaya ng show nang walang paalam. Tapos yung kitaya pa eh yung upcoming program na ineve pa mula nung 2021. Si Dejite.
0: Oh, hell na, ma'am. Grabe, ang lalala.
2: Sino kaya yun?
0: Ang daming ang daming ang nagaya pati yung incident na ni
2: 2021 kaya itatago na natin siya sa pangalang ano ba?
0: RCT.
1: Anong RCTI? Anong RCTI? Indonesia 'yun.
0: Star City kasi.
1: Anong RCTI?
2: Ano pali? May ano pala 'to, yung tawag dito? RFSB 'yun. So may ano pala tayo, paikot-ikot lang, mula ng mahibang, gawa ng yung tingin at ngiti. Akala nyo, hindi namin alam na ginagayan nyo kami, ha?
0: Tsaka ang malala, AI, yung mga DJ.
2: Actually nga, hindi. Actually, it's not even the fact that it's AI. It's like, real people, they're trying to use real people. Tapos, hindi naman, like, guys, the difference is, lahat ng mga nandito ay totoong tao, diba?
0: Omsim, diba?
2: Lahat ng mga taong nandito ay totoo. So, anong magagawa nyo? Anong ganti nyo? Mga bleh? Dahil, maganda po ang newsroom namin. At pag-uusapan natin ito mamaya sa MMS. Which, I think, Mamon, you would have to do your extra muna.
0: Yes, and yes, mga kalamaw, mga kalamaw.
2: Tama naman na.
0: Mga kalamaw, mga smileys, dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsumbibet, pagtutok. Kita-kita po tayo next week. Every 8:30 p.m. dito lang yan sa Smile Radio, Smile TV at Cool FM. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi. Susunod na po ang ni Doris Midnight Session. Hindi ko alam yung show. Basta show ni Mito susunod.

0: Ang ganda, sabi ko. Sabi ko nga.
1: I mean, 'di ba ano na, 'di ba? Ano na, parang i-demolish na yata or kung ano.
0: Nilipat
2: so,
0: ang iba.
2: Hindi, yung dati, yung dating bahay is i-demolish ata or ano?
1: Delete.
2: Or magiging ano na lang siya? Hindi, yung dati. Yung mismong bahay. I mean, alam na natin na nilipat, diba? Thank you, LTG. Magiging ano na lang siya. Pang bahay, average bahay. Ayan, balik tayo kasi sabi ni AJ, kapasok sa loob na radio division sa inyong broadcasting center. Like, y'all, if Kuya Adjo was in APS, sabi niya kasi sa akin kanina is wala daw siya doon. If Kuya Adjo was there, paano talaga papagala ako? Ha, kasi hindi rin ano for business. But like, alam niyo ba, I was sleepy actually kanina, sa totoo lang. Kasi anong oras ako nagising? Galas ko pa ng umaga, di na gayos ako. Di na ako, kung tutusin nga, hindi na ako kumain sa ano dito sa bahay. Kumain ako, dumating na ako sa QC. Kasi may ano doon, may McDo doon, diba, sa may tapat ng ELJ Comm Center. Doon na kumain. Kasi nga, nagmamandali na rin ako technically. Buti nga, nakarating ako doon before mga bandang 8. Yes, bandang 8 nakarating ako doon. And then, yun, tumambay mo na ako konti, then pumasok na ako, parang ako lang yung ano, like, pagkapasok ko ng, diba, may security sa gate, pinakita yung ID, tapos tinanong, anong punta mo, anong ganap mo, interview po, it was for a multimedia producer position. I didn't get hired, but that's okay. I'll talk about it later. 11-11, let's wish na mag-graduate. Ayan, back to the topic. And then, like, pagpasok ko, like, when I got past the gate, ako yung hindi makapaniwala, like, oh my God, get to step into this building. Are you crazy? Ano to? Like, totoo ba to? Nananaginip ba ako? What? What is going on? It's still crazy to me na nakapasok ako doon. And then, pinapasok na ako sa may pinaka-lobby. Oh my God, the lobby is small. Quite small. Mas nakakagulat yung ABS-CBN in the service of the Filipino. Like, shit. What do you mean I get to be, like, hindi ako napagpa-picture, but like, I have a picture on my phone. I have a picture on my phone of the iconic ABS-CBN. Nagla-live na ako, guys. De, joke lang. Nag-joke lang. But, yes! Look at that! Yes! I cannot believe I was in this building! And then, napunta na ako sa may DZMM area. Nagtanong, bago pa nga ako pumasok doon, naiihi na ako. So I was like, katapat lang ng DZMM area, yung news center talaga. Nagtanong ako doon sa receptionist ng ABS-CBN nung news na area. Like, ate, asan po yung CR? Kasi naiihina talaga ako. Kumilala ka lang, kanan lang. Okay pa, thank you. Like talagang bulungan lang ka mag-usap. Asan po yung CR? Sa may ikliwa mo. Okay pa, thank you. Ganun yung ano namin, ganun yung communication namin kasi may programs and the newsroom is actively working. Then, nandun ako sa may DZMM area. Sakto, balita patan.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, sa channel at salita ng Mansanas YouTube.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: pero yan. Pagdating kayo, yo, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
1: with a
2: tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagad na ko na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: This is the party! This station is currently under attack!
4: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
5: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-capture sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
7: Wala man lang akong may plug. Ito lang masasabi ko. Ito ang aking
3: secret. Oh, na muli ang tabayan.
7: Wala man lang akong may plug. Ito lang masasabi ko. Ito ang aking sekreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: Two hosts, double the chaos.
9: Kaya tuwing Sabado,
8: magsasama ang dalawang Smile Jacks
9: upang manggulo
8: at mantrip sa inyong gabi.
10: Enabled the minus of the world option.
11: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
12: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
13: But this could be wrong, but yeah.
14: Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe? Ay.
8: More people and the show, 7 PM.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: ng mga private establishment? Meron ho bang pagbabawal ng ganun?
1: Wala pa. Walang lumalabas na ganun kasi nga naitatago nila. Kaya ang sinasabi namin lagi, bago kayo mag-click ng, ay mag-scan ng QR code, itingnan nyo muna yung source. Kasi ngayon yung link pwede mo nang itago eh. So magmula nung nag-educate tayo na don't click the link, halos lahat yun yung sinasabi. Yung iba nagre-resort na, oh, may QR code kami. Yung ano pa rito, kaya napaka-delikado ng QR code kasi pwede ka mag-generate ng QR code kung saan pwede mong lagyan ng logo sa gitna. So, hindi mo na talaga siya madidistinguish.
2: Yan ang mga dapat po nating pakatutukan, Sir Jose, lalo na po yung iba nga po sa atin, gaya po na nabanggit ninyo, mas ano eh, mas after the convenience, tsaka yung mas madaling proseso po para makapagbayad at makapag-transact. Siguro, panguling tips na lamang po at payo po sa ating mga kapamilya na gumagamit po ng mga QR code para po sa pag-transaksyon.
1: Ayun, oo. At magano, mag-double check po tayo. Ay, double check po natin kung unang-una kanino galing yung message, reliable ba talaga yan? Hindi ba? So, wala na pinagkaiba yan sa akin. Kapag nag-check ka kung totoo yung social media o hindi. So, una mo titingnan, kanino galing yung, kapag digital, kung saan galing yung payment, kung kanino galing yung message, kung kanino galing yung QR. Kapag unknown number po yan, huwag na po natin paniwalaan. Pangalawa, kapag physical payment, pero digital payment, check po natin kung may nakadikit o naka-usli yung QR kasi yung iba pinapatungan, di ba? At the same time, kada magkakaroon po tayo ng digital payment, i-check po natin kung tugma yung mga pangalan o yung mga letra o yung buong pangalan minsan doon sa binabayara. Tanong niyo po ang establishment, kasi iba to, ikaw ba?
2: Alright, sir. Apo. Sir Jocel, maraming salamat po sa mga payo at explanation. Good morning po sa inyo. Happy Thursday po.
1: Good morning.
2: Thank you po. Si Sir Jocel De Guzman, founder at president ng Truth 360 at co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas. Alas 6 na po ng umaga, mga kapamilya, pero bago yan, happy birthday kina Hannah Alquizar at kay Ate Maze Dayon-Dayon, ating mga staff dito sa DZMM. Happy birthday!
3: Happy birthday, Hannah, at si Ubel, yung ating kasamahan dyan, ay nagpapabati lang ng happy birthday daw kay Neil Alvarez Pogi. Pogi, happy birthday!
2: Pogi, happy birthday! At sa iba pang mga Pogi, happy birthday din po.
3: Kay Kuyang J.R. Reyes na Pogi din ng DSWD, magandang morning.
2: Good morning! Maraming salamat, kapamilya, sa pagsama sa amin this Thursday morning. Bukas po ulit, Biyernes, dito po sa programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
3: Ingat po kayo, mga kapamilya. Ako po si Johnson Manabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
2: Asa na?
3: Andyan na.
2: Andyan na. Bye!
3: Oo naman. Yan naman sinasabi ko.
2: Ganon! Ingat!

0: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada,
1: pasada,
0: balita.

0: 6:02 na.
1: Oras sa tinsen nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
2: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Huwag magbratinela, ha? Gising na, bago na, ha? Loko lang po, ha? Wakey-wakey on a Thursday morning. Mr. Gising, reporting in the morning. Always positive. Arriba-arriba. Let's do this. Narito na po may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Lagay po muna tayo ng panahon na panatili ng bagyong Quiapo. Ba't yun ang pangalan ng bagyo? Quiapo. Ano ibig sabihin ng Quiapo, Giliama? Napanatili ng bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 950 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 45 kilometro per ora at pagbugsong 55 kilometro per ora. Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Abayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, eastern at the central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. Posibleng lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo na maaaring lumapit o maglandfall dyan po sa may bandang Babuyan Islands bukas. Inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Sabado ng umaga o hapon. Samantala, lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa ikalawang araw ng kalakalan, 3 piso na po ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Lalo pa po itong tumaas sa ikatlong araw. First two days yan, ano po? Mamaya po alas 7, malalaman natin ang first 3 days. Lumobo pa po yan. Bunso dito ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Pinag-aralan naman ang Department of Transportation ang posibleng taas pasahe sa pampasaherong jeep, pero ikinukonsidera ang magiging epekto sa mga pasahero at pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinag-aaralan ding itaas ng 15 pesos o sa 15 pesos sa fuel subsidy sa mga chuper mula sa kasalukuyang 10 piso. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, ilang pasahero ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang dito ang mga pasaherong na-stranded sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ng transport strike, nagkilos protesta rin ang grupong manibela sa harap ng gasolinahan sa Philcoa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dapat tugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayon din ang hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Tutuloy ngayong araw ang tigil pasada at posibleng mapalawig hanggang bukas. Sa iba pang balita, muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso dahil na rin sa tensyon o dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Mayo, bumagsak ang kaparehong antas ang palitan dahil din po sa gantihan ng airstrike ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makaapekto sa presyo ng mga bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Mayo, lumobo ang panibagong o sa panibagong record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ayun pala ibig sabihin ng Quiapo, water cabbage. Ah, repolyo. Oh, repolyo ba yun? Ba pa ba yung water cabbage sa cabbage lang? Parang repolyo ang ano. Ah, parang kangkong naman. So gulay. Pag sinabi palang Quiapo po, ibig sabihin nun gulay. Bagyang nagkaroon ng tensyon sa 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauwi sa debate ang talakayan nila Senator Judge Robin Padilla at Lead the Public Prosecutor Jervie Luistro hinggil sa pagiging kwalipikadong testigo nina Senior Agent John Mark Lilong at Regional Director Jeremy Lotok na sinasabing may nakabinbing kasong perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabimbing kaso laban sa dalawang testigo at hindi basihan para sa diskwalifikasyon ang conviction na hindi pa pinal at mahigit sa isang taon ang parusa. Pero inikayat ni Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa pagdilitis kahit trabahong makonvict si VP Sara. Ay one-sided nga po din talaga sila dahil sa side po sila ng prosecution. Nag-react po ang nang malakas ang mga nanonood sa plenaryo kaya sinita ni Padilla at iginiit na hindi na maring mag-ingay sa impeachment court. Kasi kaya pala yun pala yung sanhi ng alingasgas doon. Sinita naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ang mistulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigpit na ipinatutupad ang 2-minute interpellation sa mga senador mula sa mayorya pero pinapayagan ang mga senador mula sa minorya ang makapagtanong ng 5 hanggang 10 minuto. Depensa ni Presiding Officer Francis Escudero, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa 2-minutong interpellation. Kahapon, natapos na ang cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosekusyon. Alas 6:08, may 20 persons of interest ng NBI sa investigasyon sa banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang ilang aktibong sundalo at miyembro ng Vice Presidential Security Group na posibleng nakausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya'y patayin. Tiwala si NBI Director Melvin Matibag na matutukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman habang umuusad ang investigasyon. Para kay Matibag, hindi kailangan matuntun ang kinontratang hitman dahil nilabag na ni VP Sara ang betrayal of public trust dun pa lang sa kanyang banta. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Naniniwalang ilang eksperto na maayos ang pagkakalatag ng mga ebidensya sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Tew na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang susuporta sa aligasyong grave threat at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Hindi rin nabasag ng depensa ang kredibilidad ng 3 testigo mula sa NBI kabilang sina Senior Agent Jan Mark Kalilong, Regional Director Jeremy Lotok at NBI Director Melvin Matibag. Sunod na tatalakayin ang unang Article of Impeachment na may kinalaman naman sa manamalyang paggastos na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Posibleng maungkat sa paglilitis ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote. 10 minuto makalipas, sa 6:06 PM, gising na, bango na, pinayuhan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilitis tulad din ni Attorney Benjamin Tolosa at Michael Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng mga bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang sub judice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Ang kinapawat lead prosecutor or public prosecutor Jervy Luistro, pag-aaralan ng kanilang mga panig ang suwestyon ng impeachment court. Nilinaw naman ang impeachment court na hindi layo ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag sa media. Or ay isang solusyon, o hindi mag full-time silang spokesperson, mag-withdraw sila as defense counsel. Kung talagang ang gustong mangyari ni presiding officer at Chief Escudero ay isa lang, hindi pwedeng dalawang trabaho mo na spokesman ka na and yet member ka pa ng defense or prosecution team. So, yun yung isang choice, ano po? Either manatili sila spokesperson or manatili sila as a prosecutor or defense lawyer. Naghain ng not guilty plea si Senador Rotante Marculeta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaang tumanggap ng regalo. Sa arraignment sa Sandigan Bayan, binawi ni Marculeta ang musyong layong ipabasura ang kaso para hindi na maantala ang paglilitis. Noon na naghain ng not guilty plea ang mga kapwa-akusado ng senador sa 2 kaso na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. na kapwa akusado sa kasong plunder. Nakakulong sa Quezon City Jail si Lamar Coleta dahil sa kasong may kaugnayan sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Sa August 10, itinakda ang pre-trial kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso. 12 minuto makalipas sa 6 ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: So na napala sa Lunes ha, baka nakakalimutan ninyo, ay mahigit 20,000 pulis po ang ipakakalat para sa 5th State of the Nation address o zona ni Pangulong Marcos sa Lunes. Eh para mas marami pang pulis kaysa sa magpuprotesta. Mas marami pa, parang might as well sila na yung magprotesta, no? Eh 20,000. Pero bago pa po ang zona, nakakalat na mga pulis sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa lahat ng lugar. Sinimula na ng PNP ang paghahanda ng security plan kung saan nagsisilbing task group commander si NCRPO Chief Major General Anthony Abarin. Ipakakalat ang mga pulis 3 araw bago ang zona at hanggang sa matapos ang okasyon. Magpapatupad naman ang maximum tolerance sa mga pulis sa mga grupong magpuprotesta kahit walang permit. Wala pa nga ating mga radio patrol. Asan yung mga radio patrol natin? Wala pa? O si standby na kamo yung mga radio patrol dahil mag-alas 6:15 na, itinanggi ng pamahalang Pilipinas ang bersyon ng kwento ng China sa pangaharas sa West Philippine Sea. 2 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton. Nantauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Pero sa bersyon ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipinong unang bumangga at tumatake gamit ang sagwan at pamalo. Kikinig din ang China na humingi ng pahintulot ang Pilipinas para maisagawa ang medical evacuation sa mga sundalo. Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, na hindi kailangang humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Isinulong din po ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Itinanggi naman ni Chinese Ambassador Jing Chen, albang bigkas nito Archie Lagman at Alfred, parang Chen ano. Kasi ang spelling po ng apelido ng ambassador, Q-U-A-N, hindi po Kwan. Sa amin sa Negros, sa Bacolod, Kwan, ano yun, pangalan ng kainan, ng mga ano, mga kakanin. Pero hindi po Kwan, sa Chinese parang Chen. Chen, parang ganun. Si Jing Chen na may kinalaman ng Chinese government sa AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Naniniwala rin ang ambassador na hindi makaapekto ang panibagong insidente ng pangaharas sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang sigalot sa karagatan. Pero aminado si Jing na hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China. Pinagpipindot ng LG ko. News break ba ito? Punta natin yung Radio Patrol. Una sa pila si Zeus Legazpi. Zeus, magandang umaga si Zeus.
5: Magandang umaga, Alvin, para sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City patungong Pasay City, pangkalahatang pamaluwag. Yung mga kalsada, kung gagamitin natin yung EDSA, ano, maliban na lamang doon sa ilang stoplight at intersection. Binaybay natin, Alvin, yung sa may bahagi ng Quezon Avenue o EDSA Quezon Avenue hanggang Kamuning kung saan dire-diretso pa yung usad ng mga sasakyan. Pero makalagpas ng EDSA New York Cubao, may bahagyang pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil yan sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. Pagkakit naman na Santolan Flyover, dire-diretso na yung biyahe hanggang Ortigas Interchange at Ortigas Flyover. Ang Show Boulevard Underpass, maluwag pa rin sa mga motorista hanggang EDSA, Guadalupe at Ayala Tunnel. Pagdating ng EDSA tramo sa Pasay City, may pagbigat na sa volume ng masasakyan dahil din sa ilang mga stoplight. Samantala, sa Aurora Boulevard sa Pasay City hanggang Naiya Road southbound, may pagbagal na rin sa usad ng mga sasakyan. At sa pag-iikot natin, Alvin, sa ilang bahagi ng Pasay City at Parañaque City, marami pa tayong nakitang mga jeep na pumapasada at wala pa tayong nakitang mahabang pila ng mga commuter sa ngayon. Particular na inikutan natin, Alvin, sa Parañaque City, yung Ninoy Aquino Avenue at yung Dr. A. Santos Avenue at sa Pasay City naman, ay sa Aurora Boulevard kung saan pangkaraniwang humahaba yung pila ng mga computer kapag may tigil pasada. Ngayon, Alvin, andito nga tayo sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City yan, sa tapat ng isang supermarket kung saan nagsisimula na magtipon yung mga miyembro ng grupong Manibela. Itong lugar na to, Alvin, ay isa dun sa kanilang mga strike center kung saan mamaya-maya ay magkakaroon sila ng protesta o programa bilang bahagi ng ikalawang araw ng kanilang transport strike at tigil pasada.
0: Ano yung hinihingi? Kanina, Alvin, ano hinihingi ng Manibela? Dagdag pasahe din ba?
5: 2 piso na fare hike, Alvin, sa jeep yung kanilang hinihiling. Specifically, Alvin, ang gusto nilang mangyari ay alisin yung naging suspension doon sa pisong dagdag pasahe sana noong Marso at humiling pa ng karagdagang piso para sa kabuang 2 piso na nagdag sa minimum fare sa jeep.
0: Oo, hindi sila humihingi na tanggalin yung ano yung excise tax o value-added tax sa petrolyo. Ayan, malaki-laki yan. Pag nawala yung excise tax at value-added tax, pansamantala.
5: Marami rin silang hinihiling, Alvin, ano, bukod nga doon sa fare hike, ay gusto rin sana nila yan na alisin yung buwis sa produktong petrolyo at alisin na rin yung oil deregulation law o repasuhin yung oil deregulation law. Ilan lamang yan, Alvin, doon sa kanilang mga hinihiling paraan nila ay maging mas abot kaya yung presyo ng produktong petrolyo, partikular sa mga chuper at operator ng jeepney. Kanina, Alvin, may nakapanem tayo yung tauhan ng Parañaque Traffic and Parking Management Office sa tungkol sa naging assessment nila. Kanina, madaling araw hanggang ngayong umaga doon sa tigil pasada ng Manibela dito sa bahagi na ito ng Parañaque City. Pakinggan natin yung naging panem natin doon sa nakausap nating traffic enforcement.
6: Jeepney, magandang araw po. Kita ko po yung maraming jeep naman na buwabiyahe. Anong assessment ninyo so far sa tigil pasada ng Manibela?
7: So far, napakarami pang buwabiyahe sa itong oras. Kung makikita ninyo, yung kanyang kakapal na tao, normal lang sa umaga yan. So sa ngayon, wala pang epekto yung kanilang rally.
5: Yan ang tinig ni Sidney Dongon, isang tauhan ng Traffic Parking Management Office ng Parañaque City. Alvin, dito kasi sa kinatatayuan natin sa Parañaque, medyo may paghaba sa pila ng mga commuter, pero ang paliwanag na sa atin, normal naman yan, lalo't may kalapit na eskwelahan dito. At ito, yung nagsisilbing loading at unloading bay ng mga jeepney sa lugar na ito. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Parañaque City, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Zeus, ingat ka raw dyan sa field, sabi ni Ellen. Ha? Ang nalalot na ulan, okay?
5: Ingat tayo, Alvin. kasi yung panahon, unpredictable eh. Kamo, napaka-init, tapos biglang ulan. Ingat na rin sa mga pamilya natin, lalo sa mga babaeng.
0: Uy, ganyan ka pa. Thank you, maraming salamat. Zeus Legazpi, si Ellen naman, smile nang smile. Ako, ikaw talaga, Ellen, ha? Puntahan po natin si Manong Rod Izon from Zambales. Manong Rod, magandang hapon, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Binalaan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga resort owners sa pagtatayo ng mga bagong istruktura sa mga danger zones sa baybaying dagat ng Sitio Liwliwa sa mga barangay ng Amagna at Santo Niño sa bayan ng San Felipe, Zambales. Huli si Acto ng Ocular Inspection Team ng DNRC ang pagtatayo ng ilang mga bagong istruktura ng mga resort owner na matagal nang ipinagbabawal dahil sa issue ng seguridad. Ayon kay Maripe Castillo, Provincial Environment and Natural Resources Officer, layo ng pagbabawal na maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng mga daluyong ng alon, itong mga storm surge at mga pagbagyo. Higit sa 2,000 mga resort sa Zambales ang isinasailalim ng DNR sa assessment dahil sa accretion issue. Naglagay na rin ng mga bagong signages ang DNR hinggil sa pagbabawal para sa kaligtasan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga po sa lahat ng maagang gumigising kagaya ni Boss Ted Kua. Gising na gising na si Dr. Angelo Libro. Sabi niya si matibag ay hindi matibag. Iba naman ano. Kasi yung iba si hindi natibag si matibag. Ang sa iyo naman si matibag hindi matibag. Oh, naglalaro sa mga salita at apelyido, ha? Ma'am Grace San Mateo, magandang umaga sa iyo. At si Mark Hernandez, gising na gising na. Alam niyo po kung sino pa yung isang gising na gising na. Eh, walang iba kung hindi si Sherry Ann Torres, na ang dami-dami pong pinapabati ngayong umaga. Lalong-lalo na po yung mga Italiano. Oh, mga kamag-anak ni Sherry Ann, Italiano, ano po. Ay, batiin po natin si Boss Roland Magsino Sambayan at si Hanilyn Sambayan from Venice, Italy. Isa sa mga paborito kong syudad. Kakaibang syudad po yan, yung Venice, Italy. At si Aaron Gabriel Sambayan and Agi Comple from Lapu-Lapuan, San Jose, Batangas. Ganon din si Dali Moog from San Jose, Batangas. At yung Haber and Sedi Sambayan from Anilao, Lipas City sa Batangas. Rodel Rachel Sambayan from Batangas. At syempre, si Rolando Estralita and AC Cagimbal ng Venice, Italy. Ayan ha, walang kulang Sherian Torres. Nabati natin kagad ha. Ganon din si Dr. Mario Festin. Magandang umaga din siya, Dr. Mario Festin. At si Nuriel Aragon. Magandang umaga. Ituloy natin yung balitang may kaugnayan po sa China. Alam nyo bang mayorya ng mga Pilipino ang hindi, mayorya ng mga Pilipino ang hindi po nagtitiwala sa China? Marahil iniisip nyo, bakit kaya ganun, ano? Ang China natulong naman sa atin. Actually, mahaba pong history natin sa mga Chinese. Dahil ang Chinatown nga po natin, yan yung oldest Chinatown in the world. Ibig sabihin, bago pa yung iba, talagang meron na tayong pakikipagsalamuha sa Chinese, ano po? Ano nangyari? Bakit tayo inaapi at inaharas dyan sa West Philippine Sea? Sa survey po ng Octa Research Group noong July, 64% ng mga respondents ang nagsabing wala po silang tiwala sa China, habang 14% lang ang nagtitiwala at 21% ang undecided. Mas mataas po ito kumpara sa 55% ng mga Pilipinong hindi nagtitiwala sa China noong Marso. Ibig sabihin, nadagdagan pa from 55 naging 64, that's a 9% point sa up. Sinasabing maraming walang tiwala sa China dahil sa mga isyong may kaugnayan sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin, na kayo mga nanunod gen at nahikinig sa atin, kayo ba ay may tiwala rin sa China o wala rin? Asali kayo doon sa 64% ng mga respondents o ng mga Pilipino ang nagsasabing wala po silang tiwala sa China. Samantala, inupaka naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang agresibong kilos ng China sa South China Sea. O nandito nga pala si U.S. Secretary of State Rubio, no? Alam mo, may issue pa ito tungkol naman sa Iran. Kasi po, nasa panglabing isang araw na ng pambobomba ang Amerika sa Iran. Ang sistema ngayon is, pag may tinira ang Iran sa Strait of Hormuz, pipili din ang U.S. na titirahin sa loob ng Iran. Either tulay, power facility, o importanteng infrastructure. Mamili ka, Iran. Sa kada gagawin mong pag-atake sa Strait of Hormuz, may katumbas o may kapalit na atake sa mga critical infrastructure sa loob ng Iran. Ay, mukhang wala pa pong nakikita, although narinig ko yung sinabi ni Rubio na talagang bukas naman ang avenue for diplomacy, pero hindi daw sila papayag na ganun-ganun na lang na nag-violate ka ng ceasefire tapos walang consequence. Pareho po silang nag-violate sa ceasefire. Kaya nga po iniwan na nila yung ceasefire. Sino ba ang nagsasuffer pag na-violate yung ceasefire o di kayo nagkaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan? Tayo po, isa tayo sa mga bansa na wala naman tayong kinalaman, and yet antindi po ng impact sa atin, kasi nga po ang presyo ng produktong petrolyo ay sisipa. Sa atin, may additional pa tayong epekto dahil ang dami pong overseas Filipino workers sa Middle East. Kaway-kaway, magandang umaga po sa lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho po sa Middle East. Sa Qatar, sa Saudi Arabia, mag-ingat kayo. Jordan. Yun, no, isang araw, binomba din yan Jordan na yan. May namatay pa Amerikano dyan, ano? Kaya mag-ingat po kayo, ano? So meron po tayong isa pang damage bukod sa damage sa ekonomiya. Dahil nga po sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, ang isa pa nating posibleng ikasakit sa ekonomiya ay yung mga overseas Filipino workers natin. Pag yan po ay nawalan ng trabaho, Eh, walang makahanap na trabaho yan dito sa Pilipinas. At wala silang makahanap na kasing taas ng sweldo kumpara po dito sa atin. Ay, nako. Tinawag din po ni Rubio na bago at coercive ang bantang kinakaharap ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region. Sa oras na 6:27, si Congresswoman Jervy Luistro sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Good morning! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
11: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
9: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabal!
0: Tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng impeachment ng Senado, ng impeachment court. At maliwanag dun sa rules, you should not comment on the merits. Sinong bound ng rules? Prosecutors, defense, witness, parties, and senator judges, no? So yung spokes namin, both the prosecution and the defense, Attorney Jay Tolosa for us and Attorney Michael Poa for the defense, pares silang bahagi din ng impeachment trial because Attorney Jay Tolosa entered his appearance also as one of the private prosecutors.
1: Apo.
0: In the same way that Attorney Michael Poa also entered his appearance as one of the defense counsels, no? So yung prohibition not to comment on the merits, very much applicable to them, no? And that is why we understand the pronouncement of the presiding officer to consider the possibility of making changes on the arrangement about spokes, kung sila ba ay mag-spokes o mag-prosecutor, something like that, no? But in addition to that, dahil parehas din silang lawyers, no? Bound din sila ng code of ethics ng mga abogado na nagsasaad din ng sub judice. Bawal mag-comment sa mga kasong pending pa sa trial.
1: So ano dapat, ma'am, ang mangyayari? Hindi na lang siya, wag na lang siya mag-spokesperson si Attorney Tolosa on your part.
0: We will be asking him kasi napakahirap din kahit nga ako eh. There are times during interview parang nadadala ba ako ng sarap ng kwentuhan, napapa-comment na lang bigla-bigla on the merits, no? So, I believe ganun din yung nagiging situation ng mga spokes, especially they are very much engaged in the case because they are parties, counsels in the case also. For me, kung ang pag-iingat ang iisipin, it's best mag-concentrate which is which, mag-prosecutor ka ba o spokes ka. But yeah, Alvin, ever since we are deciding as a team, kaya we will be discussing this among ourselves and ultimately seek then kung ano magiging position ni Attorney Jay Tolosa.
1: Okay, punta tayo sa susunod na article. The next article will be Article 1. Mama, no, ilan kaagad ang isasalang yung witnesses?
0: Well, yung dinisclose namin kahapon by way of written manifestation at inisyo na din, di ba? Ang subpoena ay itong dating manager ng dalawang land bank branch.
1: Mm-hmm.
0: One is Shaw branch, parang DepEd branch yata yung isa. Opo. No? We have submitted the names and definitely we will be ready to present this too. Former land bank managers, no? Magkaibang branch to, dalawa na manager of different branches, former managers, on Wednesday. Kung walang magiging changes, that will be Wednesday. Reason is, Monday, Sona, that is, ano bang pecha nun, Alvin?
1: 27.
0: July 27 is Sona, and then July 28 is contra Sona, and that is why without changes, we will be resuming on Wednesday. So we anticipate na Wednesday, mapre-presenta natin itong dalawang testigo na to.
1: And how many witnesses do you have for this Article 1?
0: Well, I cannot say with finality, no? Because we have to understand na the exigency of the trial is really causing us to make some changes as to the number of witnesses, just like what happened in Article 4 on threat, no? We're supposed to have how many? 10. Total of 10.
1: Yeah.
0: And then we ended up with 3 only, no? So, depende sa progress or exigency ng trial, whether we will be reducing again the number of witnesses, pwede rin magdagdag because there is a reservation which was incorporated also in the pre-trial order so long as it is the nature of the testimony is relevant doon sa article of impeachment, pwede rin magdagdag. So we will see, Alvin, as the presentation of evidence progresses for confidential fund.
1: Who will do the direct, ma'am?
0: Secret muna.
1: Bakit?
0: Of course, there are...
1: Congressman ba o private prosecutor?
0: It can be private prosecutor so long as they are under the direct control and supervision of the public prosecutor. It can be a public prosecutor also. No, I understand that the necessary preparation is ongoing na, but let's just wait and see whoever will stand on the podium for the direct examination of these two former branch managers.
1: Ayan, abangan po natin ha. Oh, by the way, kasi nagiging controversial ngayon yung pagkain at mga catering sa impeachment court. Yung pagkain ba ng prosecution team, sagot din ng Senado, o may baon kayong pagkain at kung ano-ano mang gamit dyan sa inyong part ng impeachment area?
0: What I am certain, Alvin, hindi siya sagot ng Senado, no? Hindi siya sagot ng Senado. The House takers of it. Perhaps mas magandang itanong yan sa Secretariat because we really don't know the details. Except that, we're very much sure, hindi po sagot ng Senado yung aming mga bugong. Alam mo yung bugong?
1: Yung bugong? Ano yung bugong?
0: Sa Batangas, ibig sabihin noon, pagkain na nakabalot sa dahon, bugong.
1: Ah, bugong! No? Oh, so wala
0: nung bata ako, pag pumapasok ako sa school, parati kaming may dalang bugong. Ibig sabihin, pack lunch. Meron kang pack lunch. Pero traditionally, pag sinabi mong bugong, kanin yan na may ulam na nakabalot sa dahon. No? Sa dahon ng saging. Oh. No? Bubuksan mo lang during lunch. Yun pong aming bugong ay hindi po sagot ng Senado. Definitely, ang House po ang nag-aayos niyan, but as to the details, only the Secretariat can comment to that.
1: Sige, hanggang dyan muna tayo, Madam Bugong. Ha? Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Thank you, Congresswoman.
0: Good morning po sa lahat, most especially sa aking mga kababayan from Batangas 2nd District. Gising-gising na po. Every gising is a blessing.
1: Okay,
0: thank you, Alvin.
1: Thank you, ma'am. Pagpasensya nyo na, hindi nyo nakikita palagi si Congresswoman sa inyong distrito, ha? Mga taga-Batangas, busy yung inyong kinatawan, ha? Lead prosecutor siya. Thank you, ma'am. Maraming salamat si Congresswoman Jervie Luistro na ikalawang distrito ng Batangas, eh. At lead prosecutor ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. At Miss Bugong. Yun pala ibig sabihin ng bugong, ha? Teka muna, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy 651.
2: Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
11: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Boses nagigising sa umaga.
9: Alvin El Chico.
11: Gising Pilipinas.
1: Good morning. Ayun, sabi ni Ma'am Gladys, oh, tuloy daw. Oh, yung project na Strategic Petroleum Reserve, tuloy ang project na yan with PNOC. Oh, partner po yung PNOC at saka Maharlika Investment Corporation. Ha? Boss Jerry Diaz, magandang umaga po sa inyo and happy birthday to Peter Lodaw at si Ann Bustamante Calumarde. Gising na rin at nanunod sa atin from Tokyo. Talaga nga naman, ano, ginagawa lang kiyapo ni Ann Calumarde ang Tokyo, ha. Sabi ni Vian Arellano, sa marami po kasi sa Senator Judge na isang tao lang ang sinasamba. Ha? May ganun? Ano kaya ang pinakain sa kanila? Vian, yung puso mo, ha. Nuriel Aragon, magandang umaga kay Dina Mascarinas Chot Rani. Yan, magandang umaga din po. Lago tayo sa mga friends natin sa X. Wala akong nabubuksan sa X. Pero nandiyan na po yung guest natin, si Professor David Michael San Juan, ang convener po ng Bantay Impeachment at convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or Tama Na. At initiator din po siya ng Kilusang Bayan Kontra Kurakot. Professor, magandang umaga po sa inyo.
13: Good morning!
14: Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Teleradyo.
1: Opo, natawag po kami dahil gusto lang naming humingi ng reaksyon kaugnay po dito sa kinumpirma ni Senator Ping Lacson tungkol po sa di umano'y catering request ng Office of the Vice President para sagutin daw ng Senado ang gastos po sa catering ng defense team na sila po ang pipili ng caterer, according doon sa news report. Ano po? Lang sabi naman ni Attorney Michael po, hindi po totoo yan. Anong masasabi po ninyo dito sa bilang nagbabantay sa mga abusado at mga tiwali sa gobyerno?
14: Kung totoo po na may ganoong letter ang Office of the Vice President para i-request ang pamunuan ng Senado na sila ang magbayad ng catering services para sa depensa. No, tama po. Ganun po ang sinasabi yata ng letter. So, ang masasabi ko naman natin po dyan ay hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte. Dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na maupong vice-presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sarili, sariling pera niya dapat ang gastusin. Kung sasabihin nila ay issue ng seguridad, napakahigpit po ng seguridad sa Senado. Ako po nung unang araw ng trial ay nandiyan, para makapasok ka doon, kailangan a day before nakapag-register ka, may live selfie, i-upload mo ID mo, i-upload mo ang i-encode mo, ang kompleto mong impormasyon. Kaya napakahigpit po ng seguridad. Kaya hindi, walang dapat ikatakot ang Vice President sa seguridad nila habang nasa loob ng Senado. Dahil lahat naman ay nag-rehistro bago makapasok. Sa usapin naman ng pagkain, bakit kailangan na catering pa at bakit ang Senado ang magbabayad? Dapat sariling gastos po niya yan. Ano? Lalo na nga at isa sa mga nasa articles of impeachment ay yung pagwawaldas niya sa mahigit 600 million pesos na confidential funds. Para namang iniinsulto pa tayo na gusto niyang ipasagot pa sa taong bayan yung pagpapakain sa kanyang depensa. Siya ang may kagagawan kung bakit may paglilitis pero gusto niya tayo ang magbabayad ng pagdedepensa niya. Sobra na po yan. So sana huwag pagbigyan ng Senado.
1: Actually po, sabi ni Senator Ping, nakita ko sa news item, nabasa ito kagabi. Sabi niya, this is the highly questionable and irregular part. We cannot justify the use of Senate funds to pay another agency's caterer. Kasi ang Senate, as an institution, may caterer po yan. Ang sarap po ng pagkain dyan sa Senado. Pero kasali yan sa budget at nabibid po yan. Ngayon, kung maghahanap ka ng sarili mong caterer at ipasasagot mo pa sa Senado ang gastos, eh baka magka-problema po sila sa COA. Hindi ba, Professor?
14: Tama po yan. No? At yun nga, nagsabi naman pala ang Senado na ang depensa ay pwede nilang pakainin gamit ang catering services ng Senado. Libre yon, naka-charge na sa budget ng taong bayan. Wala na tayong problema doon. No? At, masarap naman siguro ang pagkain yan kasi nga matagal na rin sila nagke-cater. Siguro ang gusto lang nating hilingin sa Senado kaugnay niyan, dapat simpleng meals lamang. No? At kung maaari nga ay kung after lunch yung mga proceedings, yung madalas na impeachment trial ay after lunch, merienda lang ang iserve.
1: Okay.
14: Talagang dapat magtipid din dahil kung tutuusin, hindi kasalanan ng taong bayan na may paglilitis ngayon. Yung public official ang may kasalanan kung bakit may paglilitis ngayon, di ba?
1: Okay.
14: Gagastosan nga ito dahil sa kanyang mga ginawa sa pera ng taong bayan. Kaya sana naman ay limitahan lang yung gastos at uulit natin. Dapat hindi payagan kung outside catering services dahil meron na ng internal catering services sa Senado.
1: Pero ang sabi ni Attorney Poa, wala naman daw ganun. Kaya magtataka ka, pero may nakita ako sa news item na may sulat. So is Attorney Poa saying na parang fake yung ano, fake news yung sulat? May sulat eh, parang may pinakita doon sa news item na pirmado din po ng BC Presidente. Have you seen that, Professor Mike, David?
14: Ang nakita ko po ay yung mga headline ng balita na nag-aanunsyo na yun daw ang request ng Vice President. Pero yun nga, hindi rin ako makapaniwala nung una kaya sa bandang unahan ng ating interview ngayon, binigyan din ko na kung totoo man yung sulat na sinasabing ang hiling ng Vice President o Office of the Vice President ay sagutin ng Senado ang catering services para sa depensa, yun ang masasabi natin. Ano, na kung totoo man, ay hindi dapat pagbigyan ang request na ito.
1: Kasi
14: uulitin din natin ay yung flood control scam, di ba, hanggang ngayon hindi pa nare-resolve. Billions of pesos din ang nawala dyan sa taong bayan. So sobra naman kung dito sa impeachment trial, pati yung pagpapakit sa depensa ay sasagutin natin at external catering services pa na most probably ay mahal.
1: At sa sobra-sobra naman yung gastos as it is, eh di ba nabanggit na dati na ang gastos po ng Senado kada araw ay 25 million pesos per day. Can you imagine kung dadagdagan pa natin tayo pang sasalo ng ibang caterer naman na gustong mangyari ng depensa kung asakaling totoo man itong request na ito, Professor? Sobra-sobra na po.
14: Tama po, sobra-sobra na. No? Kaya ito rin yung sinasabi natin noon pa na dapat ang mga government agencies, Senado, Kongreso, lahat ng opisina ay magtipid talaga sa mga bagay na ganito, no? Doon sa mga hindi naman talaga pang araw-araw na nangyayari, no? Dapat yung gastusan lang talaga yung serbisyo sa taong bayan. Kasi napakaraming scam, napakaraming corruption cases na unresolved. Yung pagdespalko o pagwalda sa confidential funds, hindi lang ng Vice President, ano, binabantayan din natin yung sa Presidente, ano, 4.5 billion pesos ang confidential funds ni President Marcos, no. So kahit naman sila maging accountable lahat dito at kasama sa accountability yung maingat na paggasta sa pera ng taong bayan. Alam nyo, sa mga grants, sa mga researchers, mga government agencies, pag ang mga mananaliksik po ang nag-a-apply ng grants, napakahigpit po sa reimbursement. Kahit 5, kahit piso, kailangan mo i-justify ang bawat gastos. Kaya ganun din sana sa Senado, maging maingat sa paggastos sa pondo ng bayan. No?
1: Sige pa. Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Si Professor David Michael San Juan. Thank you, sir. Thank you.
14: Gandang umaga po. Thank you.
1: Thank you. Siya po'y convener ng Bantay Impeachment. Tinanong pa naman kita kahapon yun tungkol dyan. O, ay, ngayon ba na-confirm na? Kasi kahapon medyo hindi pa confirmed. O, ngayon, ano, in the process of confirmation pa rin tayo.
12: Yes, hugas kamay na kung sino man yung nag-leak niyan. Ayaw umamin.
1: Hindi kasi weird eh. Sabi ni Po, ano, walang ganun as far as I'm concerned. But hindi niya alam. Siya spokesman eh.
12: Pero ang nililinaw kasi lagi ni Attorney Poa, lagi siyang may delineation na hanggang defense spokesperson lang siya. Ayaw niya makisali dun sa OBP.
1: Oo nga, ano. Ay, alam niya, tinampo natin. Ay, lalabas at lalabas naman yan, di ba? 703!
13: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
15: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
16: Gising! Gising Pilipinas!
17: Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 1, nakataas sa 11 lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo. Puro level ng tubig sa hangga't dam, bumabagsak pa sa pinakamababang antas.
18: Presyon ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market. Dagdag pasahe at mas mataas na fuel subsidy, pinag-aaralan ng pamahalaan.
1: Ilang pasahero na perwisyo dahil sa tigil pasada pagkilos, posibleng palawigin hanggang bukas.
18: Halaga ng piso muling sumadsad sa record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar.
1: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte natapos ng talakayin ng depensa at prosekusyon. Issue sa manumalyang paggastos ng confidential funds sunod na isasalang sa impeachment court.
18: China, itinangging may kinalaman sa video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Mayorya naman ng mga Pilipino wala namang tiwala sa China.
1: 18 anyos na lalaki arestado sa sunod-sunod na online bomb threat sa Bulacan. Para lang sa Leyte, binulabog din ng bomb threat.
18: Sa showbiz spotlight, Shuvi Entrata nagbigay ng regalo sa restroom attendant ng isang hotel.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 23, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
18: At sa pangalan naman po ng nag-iisang Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon na panatili ng bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 950 kilometers sa silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, eastern at central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. Posibleng lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo na maring lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands bukas. Inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Sabado ng umaga o hapon.
18: Bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa critical low na 152.12 meters ang tubig sa Angat mula sa 152.20 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa minimum operating level na 156 meters. Bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, lalo pa pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa tatlong araw na kalakalan, 4 pesos and 70 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos sa gasolina at 3.30 piso sa kerosene. Buso dito ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply, taloy at presyo ng langis sa buong mundo. Normali pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Inaasahan ding makaapekto ang banta ni US President Donald Trump na wawasakin ng mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong atakihin sa Strait of Hormuz. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang posibleng taas pasahe sa jeep para ikinukonsidera ang epekto sa mga pasahero at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga chopper mula sa kasalukuyang 10 piso.
19: Kung piso ay dadagdag natin, magkano ang dagdag kita sa ating mga chopper? Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? At pag kinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver.
1: CLTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza.
18: Ilang pasahero ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang dito ang mga na-stranded sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ng transport strike, nagkilos protesta rin ang grupong manibela sa harap ng gasolinahan sa Philcoa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dapat tugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng ng produktong petrolyo. Gayun din ang hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon.
20: Noong Marso pa, long overdue na, mahal na Pangulo, yung fare increase upang maibsan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga pobreng chuper. Itong fare increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to.
18: Umarangkada na ang ikalawang tigil pasada na posibleng mapalawig hanggang bukas.
1: 7:09, bagyang nagkaroon ng tensyon sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagdebate sina Senator Judge Robin Badilla at Lead Public Prosecutor Jervy Luistro hinggil sa pagiging kwalipikadong testigo nila Senate or Senior Agent Jan Mark Alilong at Regional Director Jeremy Lotok na sinasabing may nakabimbing kasong perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabimbing kaso laban sa dalawang testigo at hindi basehan para sa diskwalipikasyon ng conviction na hindi pa pinal at mahigit sa isang taon ang parusa. Pero inikayat ni Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa paglilitis kahit trabahong makonvict si VP Sara. Nag-react na malakas ang mga nanonood sa plenaryo kaya sinita ni Padilla at iginiit na hindi maring mag-ingay sa impeachment court.
21: Sagot sana, hindi one-sided ang ating persekusyon. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
22: kindly,
21: ginagawa.
22: Kindly maintain presiding order officer, within
21: bawal
22: the court.
21: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
22: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
21: hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito.
22: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
21: Ako po.
22: You may proceed, Senator Judge.
21: I was interrupted.
1: Nanindigan naman si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na biased ang prosekusyon sa mandatong ilatag ang kaso.
0: It is naturally anticipated na bias. Bias talaga. We are biased for the prosecution and the defense is biased for the defense because that is our task. Ang prosekusyon ay may mandato to establish the case. Mas nakakagulat, Alvin, kung magiging neutral kami. At lalong mas nakakagulat if we will be defending the respondent, no? Because that will be inconsistent to our position.
1: Sinita naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang mistulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigpit na ipinatutupad ng 2 minutong interpellation sa mga senador mula sa Mayoria pero pinapayagan ang mga senador mula sa Minoriang makapagtanong ng 5 hanggang 10 minutes. Depensa ni Presiding Officer Francis Escudero, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa 2 minutong interpellation.
2: Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umabot pa ng 5 minutes. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell.
22: However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority.
1: Tapon na tapos ng cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosekusyon.
18: May 20 persons of interest ang NBI sa investigasyon sa banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang ilang aktibong sundalo at miyembro ng Vice Presidential Security Group na posibleng nakausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tiwala si NBI Director Melvin Matibag na matutukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman habang umuusad ang investigasyon.
3: Yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. We are not limiting it to the Double Death Squad.
4: Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
3: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Actually, doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
4: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
3: Tama po.
18: Para kay Matibag, hindi kailangang matunton ang kinontratang hitman dahil nilabag na ni VP Sara ang betrayal of public trust.
3: Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalakang pumatay, at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law, execute the president yung gusto mong gawin dyan.
18: Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
1: 15 minuto makalipas ay 7 ng umaga, naniniwala ang ilang eksperto na maayos ang pagkakalatag ng mga ebidensya sa 4 na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Tew na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang susuporta sa aligasyong grave threat at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Hindi rin nabasag ng depensa ang kredibilidad ng 3 testigo mula sa NBI, kabilang sina Senior Agent John Mark Kalilong, Regional Director Jeremy Lotok at Director Melvin Matibag.
23: Mga ilang pagkakataon na sinusubukan ng depensa na tibagin ang kredibilidad at ang testimonya ng mga witnesses. On the whole ay hindi pa rin naapektuhan o natinag yung punot dulo ng testimonya nilang tatlo na totoong sinabi niya yung mga salitang yun. At yun, sa mismong pagsabi ng mga salitang yun ay nagkaroon na ng impeachable offense.
1: Sunod na tatalakayin ang unang article of impeachment na may kinalaman sa manumalyang paggastos na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Posibleng maungkad sa paglilitis ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
18: Pinayuhan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilitis tulad din na Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Michael Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang sub judice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Ayon kina Poa at Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, pag-aaralan ng kanilang mga panig ang suhestyon ng impeachment court.
24: I'll have to consult the Vice President if that is something that she will be amenable to. The pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want.
18: Nilinaw naman ng impeachment court na hindi layo ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag sa media.
5: The impeachment court is just mindful and just giving a friendly guidance to both parties. Tinitingnan lamang po nila na baka posible pong magkaroon in the future na possible na ma-break nila yung thin line ng kanilang duty po under Rule 18.
18: Sa impeachment court, yan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
1: Hiniling ng Office of the Vice President sa Senadong saluhin ang gastusin para sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. Sa liham, hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hihain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP, accredited caterer lang, ang papayagan dahil sa security concerns. Tikom ang bibig ni Defense Counsel Michael Poa sa sulat noong July 7 pero iginiit na hindi Senado ang nagbabayad sa kanilang pagkain. Kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson ng liham pero hindi patiyak ang naging aksyon sa hiling ng OVP. Sa ngayon, hindi pa natatalakay ng mga senador ang hiling sa caucus para sa ilang grupo hindi dapat pagbigyan ng Senado sakaling totoo ang hiling ng kampo ng Vice Presidente.
14: Hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte. Dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na maupong Vice Presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sarili, siyang sariling pera niya dapat ang gastusin.
1: Si Bantay Impeachment Convener Professor David Michael San Juan.
18: Naghain ng not guilty plea si Senador Ronald Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaang tumanggap ng regalo. Sa arraignment sa Sandigan Bayan, binawi ni Marcoleta ang mosyong layong ipabasura ang kaso para hindi na maantala ang paglilitis. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang mga kapwa akusado ng senador sa dalawang kaso na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na kapwa akusado sa kasong plunder. Nakakulong sa Quezon City Jail sina Marcoleta dahil sa kasong may kaugnayan sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Sa August 10, itinakda ang pre-trial kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso.
1: Time out. What time is it, Miss Beautiful?
18: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Akatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon nagsarang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Mayo, bumagsak sa kaparehong antas ang palitan dahil din sa gantihan ng airstrike ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari itong makaapekto sa presyo naman ng mga bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Mayo, lumobo sa panibagong record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
4: Naniniwala ang grupo ng financial professionals na kailangang ibaba ang singil sa ilang serbisyo para mabalanse ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Financial Executives of the Philippines, kailangang babaan ang singil sa kuryente at logistics para hindi maapektuhan ang operasyon ng mga negosyo. Hiniling din sa pamahalaan na manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan para makapagbukas ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nauna nang niyak ng Malacañang na tuloy ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na aumento sa sahod sa July 25, habang ipatutupad naman ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027.
3: Hoy, 7:25 na. Itinanggi ng pamahalaang Pilipinas ang bersyon ng kwento ng China sa pangaharas sa West Philippine Sea. Dalawang Pilipinong sundalong nasugatan sa ulo at gamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Pero sa bersyon ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Higini din ang China na humingi ng pahintulot ang Pilipinas para maisagawa ang medical evacuation sa mga sundalo. Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na hindi kailangang humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isinulong na ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi.
5: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
3: Itinanggi naman ni Chinese Ambassador Jing Tian na may kinalaman ng Chinese government sa AI-animated video na ipinalabas ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Naiiniwala rin ang ambassador na hindi makaapekto ang panibagong insidente ng pangaharas sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang sigalot sa karagatan. Pero aminado si Jing na hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China.
4: Mayorya ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Sa survey ng Okta Research Group noong Hulyo, 64% ng respondents ang nagsabing wala silang tiwala sa China, habang 14% lang ang nagtitiwala at 21% ang undecided. Mas mataas ito kumpara sa 55% ng mga Pilipinong hindi nagtitiwala sa China noong Marso. Sinasabing marami ang walang tiwala sa China dahil sa mga isyung may kaugnayan sa West Philippine Sea. Samantala, inupakan ni US Secretary of State Marco Rubio ang agresibong kilos ng China sa South China Sea. Tinawag din ni Rubio na bago at coercive ang bantang kinahaharap ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region.
3: Alas 7:28, pinulabog ng bomb threat ng isang pampublikong high school sa Leyte. Rumesponde ang mga pulis na makatanggap ng tawag mula sa Leyte National High School. Walang nakuwang pampasabog at hindi rin nagkansela ng klase matapos ay sinagawang inspeksyon. Noong June, 3 estudyante ang namatay sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
4: Naaresto ang 18-anyos na lalaking responsable sa sunod-sunod na online bomb threat sa ilang paaralan sa Bulacan. Dinampot sa kanilang bahay sa Nueva Ecija ang suspect na nagpakalat ng peking banta ng pagpapasabog sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso. Nauna nang kinansela ang face-to-face classes sa isang paaralan habang iniinspeksyon din ng mga pulis ang paligid ng gusali. Nahaharap sa kasong grave threat at paglabag sa anti-bomb joke law ang suspect na inaming napagtripan lang ang pagbabanta.
3: Sa Laguna, arestado ang babaeng tumangay ng 7 buwang sanggol sa loob ng mall sa Cabuyao City. Sa investigasyon, karga ni Joan V. Giombo, ang anak ng ayaing kumain ng suspect na dating kapitbahay. Habang kumakain, umiyak ang sanggol kaya nagpresenta ang suspect na kargahin ng bata. Uwi na sana mag-ina pero nagsabi ang suspect na ibibili ng diaper ang sanggol. Nagpunta sa tindahan ng ginang at naiwan ang anak na karga ng suspect. Pero pagbalik, wala na yung suspect, pati ang sanggol. Natuntun sa Rizal ang suspect at nabawi rin ang bata. Minado ang suspect na planado ang pagtangay sa sanggol para ipakita sa kinakasama. Nakakulong na ang suspect na harap sa reklamong kidnapping.
4: Sa Nueva Ecija, timbog ang pulis na nanggahasa sa 14-anyos na grade 9 student sa San Antonio. Sa investigasyon, nagpanggap na binata ang pulis na ranggong patrolman at niligawan ang biktima. Pero noong Mayo, nalasing ang biktima at ginahasa ng suspect. Nagbanta pa ang suspect sa pamilya ng biktima kaya nagsumbong sa mga pulis. Sinuspindi na ang patrolman na nasa restrictive custody ng Central Luzon Police.
3: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Sa ating Showbiz Spotlight, pinag-iliwan ang kabaitan ng aktres na si Shuvi Entrata matapos magbigay ng 10,000 pesos sa isang restroom attendant. Nanalo ng 20,000 pesos si Shuvi sa palaro sa birthday celebration ng philanthropist na si Pinky Tobiano. Pero sa halip na ibulsang premyo, ibinigay ng aktres ang kalahati ng prize money sa babaeng restroom attendant na umiiyak sa banyo. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit naiyak ang babaeng empleyado bago mabigyan ng blessing ni Shuvi sa party. Dahil dito, maraming fans ang pinuri ang kabutihang loob na ipinamalas ng aktres. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Guido Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Katrina.
3: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Higo sana Katrina Domingo.
4: Maganda yun masyado para maging si Katrina Domingo.
3: Hindi, maganda ka naman. At yan po ang kabuuan ng mga balita, itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7. Pangalan
4: po. Sorry, sa pangalan po ni Doris Bigornia. Ako po si Katrina Domingo, na excited sa guest story.
3: Nakita
4: sorry.
3: Mo lang si Atty. Ligutan para ka namang blushing.
4: Ano.
3: Oh. Pangalan mo. Po. Sabi mo na ba?
4: Oo. Oh.
3: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy on a Thursday!
1: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Kasama po natin sa studio si Attorney Amando Virgil Ligutan, isa sa mga counsels for the prosecutors. Inatak natin guest ni Davila ito. Tayo muna. Magandang umaga si Attorney.
13: Good morning.
3: How are you? How's your energy today?
13: Nako, palaging upbeat. We have no choice. No, we have to be upbeat. No, I've had my coffee na, then yeah. Ready to go.
3: Opo. Satisfied naman po kayo kasi na-present niya, tapos na ang article. Article 4. Content sa presentation ninyo?
13: Yes, so, okay naman. Napaka-upbeat. Napaka-upbeat nung feeling na yung prosecution team kasi na lahat na yung lahat ng ebidensya dapat ipakita. Mm-hmm. Yun. So napaka-upbeat, Alvin.
3: Kumbaga napatunayan nyo naman ang dapat nyong patunayan. Hindi naman natibag si matibag.
13: Of course, no. So anyways, kasi yung lahat ng sinasabi ko based on record na ano yung naipakita na. So after yung parang 2-day cross-examination, masasabi natin na buo yung ebidensya, hindi natinag si matibag.
3: Natinag naman yun.
13: Matibag si matibag.
14: Sir, sa akin naman, dahil wala kaming direct camera doon sa mismong proceedings, kasama ko ba kayo doon sa napagalitan ni Senator Robin Padilla? Na-bias ka daw for the prosecution?
13: Admittedly, I was also nakaharap ko sa front, no? Pero kasi parang hindi mo maiiwasan kasi yung mga reaction na yan. I've been appearing in court. Pag may mga bagay na, sorry for the term, na parang dapat mong palagan, yun parang you can't help it .
14: Sir, pero ano ba yung naging reaction nyo kasi? Tumatawa ba kayo or na-shock kayo? Or?
13: Parang I have to admit, I was making a gesture na we are the prosecution team.
3: Oh, aso gumanon ka.
13: Hindi naman. Parang napaka-respectful na parang short I'm saying na parang ano bang ini-expect ng publiko from us? Kami yung prosecution team. We are supposed to prosecute. So, yun yung natural reaction. Hey, wala pong halong malice or bad faith. Talagang that was a natural reaction na we can't help it.
3: Hindi, pero sabi niyo nag-ingay kayo .
14: He was being distracted.
13: Hindi naman. Again, with all due respect po kay Senator Judge Padilla, parang natural reaction ng isang pool of lawyers na, teka muna po, Senator Judge, kami po yung prosecution team. Parang yun po yung trabaho ng prosecution. No? Kaya nga. So I think it's, ano naman, kanina when I woke up, nabasa ko parang may clarification yung, ano, yung the good Senator Judge na ano yung context ng sinabi. Hindi ko na mabasa yun, pero I think that's an acknowledgement na siguro dapat may maklarify sa naging statement ng former, ng Senator Judge, Alvin.
3: Pero may problema ka ba kung ganyan ang appreciation ng isang Senator Judge na ganun pala yung frame of mind niya na dapat hindi kayo, ano sabi niya, hindi kayo one-sided.
13: Sa akin, I think in fairness naman kay Senator Judge Padilla, I think na ano lang, na misunderstood yung ano yung sinabi niya.
3: Anong na misunderstood doon? Napakalino naman ang salitang
13: what
3: one-sided.
13: What I'm saying, Alvin, is parang alam ko may ibig siyang sabihin na sa tingin niya is tama. Siguro mali lang yung pagkakasabi siguro.
3: Wrong
13: na,
3: choice of word.
13: Parang ganun.
14: In fairness po. Ang bayan niya, ito, siya pa yung nag-aabogado para dun sa Senator Judge.
13: Kasi po, I hope you understand, no? Kami rin, we will appear pa before. No? So,
3: course,
13: dapat i-maintain natin yung respeto.
3: Understandable.
13: As lawyers, maintain dapat yung respeto natin sa mga Senator Judges. Kasi ito lang, no? We are just playing our role as part of the prosecution team.
3: Yeah, kumbaga, it's a part of a day's in a day's work.
13: Yes, so yun.
3: Ano lang yun.
14: Sir, sa akin, gaano

0: korte, iba't ibang sala tawag namin dyan sala. Pareho naman eh, may mga iba-iba yung timpla eh. Hindi naman ibig sabihin na ito ay isang court of law, pare-parehong in-expect mo. Iba-iba rin eh, may mga like yung temperament ng mga judges, tsaka yung staff, yung opposing counsel, yung mga bagay na to parang ano, yung nagfa-factor in din sa kahit yung mga non-impeachment cases. So, I'm not surprised yung mga political aspect ng impeachment trial.
1: Pero kasi hindi siya surprising. Sa ano, sa dun sa regular practice mo na hindi impeachment, wala kang netizens namang mabasa yo, walang
0: meron din yung kabilang ano, kabilang parte, no. I've had my fair share of yung mga maanong kaso din. So yun, so hindi siya bago sa akin. Parang hindi siya bago sa akin yung pang-babash, may mag-pre-pray sa'yo, may mag-babash after a court appearance. Parang yung pagkakaiba lang is, this time, it's in a national scale.
1: Sir, sorry, huling singit ko yung Alvin. Ang ano, and what is, gusto ko lang malaman, ano yung reaction mo doon sa mga nagsasabi na parang nagle-lecture ka sa mga estudyante during your turn, nung
0: Article 4. Ako po ay isang senior lecturer ng UP College of Law. I can't help it. Anyway, yung sa akin lang, talagang ano, may ano yan eh, may sinasabi ko na I don't want to put the defense on the spot. Pero kailangan kasi nating ilhad, sabihin sa publiko, ano ba yung nasasaad sa ating rules of court? Isang bagay na tinuturo ko po sa ating mga estudyante sa UP Law, sa USJR Law, tsaka sa UC Law in Cebu.
2: Kasali po ba kayo sa susunod na article, which is Article 1? Makikita ka ba ulit ng publiko?
0: Okay, so isang bagay na hindi po pwedeng i-announce as a prosecutor. So, siguro ano, sa ating mga kababayan, ano, antabayanan po natin yan, yung bagay na yan, Alvin.
2: Opo,
0: hindi ko pwedeng sabihin sino yung mag-represent kasi nga that's part of strategy.
2: I hope
0: you understand.
2: Okay. Yeah, I understand. Hindi ka baka lang kasi tatanungin nila na mag-direct ba ulit? Kasi inaasahan nila, kasi maraming natuwa sa'yo when you did the direct examination.
0: Siguro, I appreciate that. I'm honored. Pero yun, so siguro, ano, let's see. Siguro sa the next few weeks, Alvin.
2: Pero nandun ka pa rin naman eh.
0: Yes.
2: As an audience, kung sakali mang hindi ka kasali sa direct,
0: I'm part of the prosecution team pa rin. All throughout yung apat na articles of impeachment, Alvin.
2: So lahat ng kliyente mo na private, ngayon kumikita, wala muna.
0: Kasi wala. Yes, wala. So, tayo ay nakatutok 110% sa impeachment trial, Alvin.
2: Okay. Thank you, attorney. Maraming salamat.
0: It's my honor.
2: Okay. By the way, kung anong gusto mong mensahe na dapat tumatak sa isip ng mga tao for Article 4 of the Articles
0: Article
2: of Impeachment?
0: Four.
2: Kasi tapos na eh. Anong dapat tumatak sa isip nila?
0: Sa atin, sa mga sa publiko, no, kayo ay may karapatan basahin ulit o pakinggan yung mga naging testimonya at yung ebidensya. You can come up with your own conclusion. On the part of the prosecution, nailhad lahat. Lahat ng dapat ipakita, yung nagiging pagbabanta ng Vice Presidente, hindi yan isang isolated event. Kagaya ng mga ebidensyang na put into record, hindi siya isolated event. Parang ibang, may iba-ibang videos, may iba-ibang pagkakataon na talagang inulit at inulit yung mga nasabi niya sa that fateful November 23, 2024. So yung mga bagay na to, they are now put into record. Yung public, please do your job, okay? Pakinggan, suriin yung ebidensya, and you can come up with your own conclusion. On the part of the prosecution, we are namin is upbeat. Nagpapasalamat yung prosecution for the opportunity na ilhad sa publiko ano yung mga ebidensya namin.
2: Thank you very much. Mabuhay ka.
0: Mabuhay din kayo.
1: Thank you.
2: Good morning. Attorney Amando Virgil Ligutan, isa po sa mga abogado ng prosecution team. Go ahead, sir. Bye-bye.
1: Maraming sir. Salamat. Ingat. Ang dami niyang fans sa live chat.
2: Marami pa. Marami. Puntahan muna natin si Trish Alindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin at Pat. May inabutan pa tayong ilang jeep na kasapi ng manibela na nagawang makapasada pa bago mag-alas 6 kanina. Nakasakay pa yung ilang pasaherong nakapila sa terminal habang ang ibang nagmamadaling makapasok ay sumakay na lamang sa mga dumadaan na tricycle. Gaya kahapon, sinita ng ilang jeepney driver ang mga tricycle driver na nag-aalok ng sakay sa mas mataas na singil na pamasahe. Kaya ang pasaherong si George, sinintay na lamang dumarga ang mga jeepney. Narito kanyang pahayag.
4: Mga 30 minutes.
5: Magkasakay po kanyang jeep o tricycle?
4: Jeep po.

0: Mahal kasi ang tricycle. Sa jeep, ano lang, 30 sa tricycle, 30.
1: Alvin at Kat, kwento ko lang rin, kanina uminit yung ulot ng umpronta ang isa sa mga jeepney driver nang abutan ng Radyo Patrol ang kanilang pamamasada sa kabilayan ng deklarasyon nila ng transport strike. Kaya makaraan yung ilang minuto ay biglang tigil pasada na ulit ang rutang Paco Santa Mesa Rotonda. Sa mga oras ito, Alvin at Kat, wala nang masasakyang jeep muli mga pasahero sa nasabing ruta. Dali-dali na rin kasing nagharang ang mga jeepney driver ng tarpaulin sa bungad ng kanilang terminal kaugnay ng kanilang protesta. Samantala, nag-ikot pa tayo sa ibang lugar para silipin kung apektado ng deklarang strike ng Manibela ay pang mga pasero dito sa kalye ng Aguntillo sa Malate. Normal pa rin pang mga biyahe ng jeep at walang stranded na pasero sa lugar dahil halo-halong jeep yung bumabiyahe ngayon. Kasama na nga yung mga mula sa Piston at yung mga consolidated na ang mga prangkisa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
2: Thank you, Tris.
3: Nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ang sabi ng mga friendship natin sa oras na 7:45.
5: Grabe, ang daming...
4: 7:45!
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang sabi?
5: Ang sabi nila, ang daming puso para kay Attorney Ligutan at nagagalit sila kasi daw naka-cut off si Attorney. Pasensya.
4: Pasensya na ma'am kasi guess po siya sa kabila. Kinukuha na po siya. Iniram lang po namin. Sumisingit po kami.
5: Kung nakikita nyo lang po dito, ang dami nang nagsasabi na
4: sinusundo na po siya. Di bale, i-schedule din natin si Attorney Ligutan dito one of these days na pumunta din siya sa ating studio, no?
5: Yes,
4: sige,
5: yes.
4: Papayag naman siya. Although
5: ang taas ng ratings kay Attorney Ligutan.
4: Di siya na. May isa pa pong magaling din at ito na may analyst naman yung peg naman ito. Kung kanina'y prosecution, meron po tayong legal observer o former dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dating miyembo din po ng defense noong corona impeachment trial. I'm talking about Attorney Jose Roy III. Hi Attorney Roy, nice to see you again.
7: Good morning,
8: Alvin. Good morning, Katrina. Magandang umaga mga kababayan. Good morning to the rest of the people.
4: Yan. Eh mukhang may bista po kayo today, ah.
8: Oo, tama. Ang galing mo. Kailangan natin gumawa ng konting panggastos.
4: Tama yan. Eh kaya tinanong ko kanina si Ligutan, eh. Mukhang on hold lahat ng paid clients niya. Eh nakatutok siya sa MP. Ganun talaga, no? At a certain point, yes. May kawang gawa ka.
8: Yes, doon sa pag-impeachment, pag naka-assign ka dyan, backbreaking work yan. Walang patid yung trabaho kahit na hindi siya nakasalang.
4: At walang professional fee yan, di ba? Walang bayad.
8: Yung mga private prosecutor, ano yan, volunteer.
4: Volunteer
8: work,
4: yan.
8: That's how it works.
4: Tama. Attorney Roy.
8: Minsan, meron mga tumutulong pero really, wala. Minsan may nagpapadala ng mga pagkain, mga ganun. Pero otherwise talagang you're on your own.
4: Tama. Eh, ikaw ang gawa nga, no? Ibig sabihin, may indulhensya ka dun sa taas, sa trabaho mo. Anyway, tapos na po ang Article 4. Anong assessment mo sa performance ng prosecution and at the same time sa performance ng depensa for Article 4? Go.
8: Well, let's start with the defense, no? I think very clear that the defense has been very nimble. Ibig sabihin nun, mabilis silang kumilos at magaang, no? Nung una, parang mabigat yung dating nung depensa, yung projection nila, di ba? Pero makikita mo, nag-adjust sila kagad yung tenor ng pagdala ng mga abogado. Unti-unting lumalamig at nagiging mas kumbaga professional, di ba? At all throughout, doon sa buong pagkakataon, talagang pinapasok nila yung contextualization, yung nilalagay ng konteksto yung mga nangyari dyan sa article na yan. At ang parati nilang pinapakita ay dalawang tema. Yung isa, na init lang ng damdamin, yung naging pagbitiw ng mga salita niyon. Pangalawa, na siya'y biktima ng panggigipit ng kabuuang sistema ng gobyerno. Hanggat dun sa investigasyon at iba pa. Okay? Now, yun ang nakita kong very clear sa intensyon ng depensa. ito ba ay naging sapat na para pahindian yung parata? Well, tingnan naman natin kung anong ginawa ng prosecution, no? Mm-hmm. Ang prosecution ang prinisenta tatlong NBI I think lawyers silang lahat, if I'm not mistaken. Three NBI lawyers na babad sa pagtestigo. Very difficult na buwagin yung testimonya niyan. Mahirap din sirain yung credibility niyan. Kasi yan, official function yan nila eh.
4: Opo.
8: Diba? Ang punto lang doon, I think yung iba sa kanila, kasi matagal na ito nung mangyari. So yung, I think most, if not all of them, wala na sila talaga doon during that time na nangyari yan.
4: Opo.
8: Hindi na sila actually sila mismo ang nag-imbestiga. Pero Alvin, hindi ganun ka-importante yung punto na yun kasi based on records yung kanilang mga tinetestify, no?
4: Mm-hmm.
8: Based on the investigation file. Ang pinakamalaking advantage ng prosecution dito, ito tinatawag na res ipsa loquitur.
4: The thing speaks for itself.
8: The thing speaks for itself. Yung ang video, di ba, nagsasalita talaga yung video. Okay? Now, ang malaking achievement ng prosecution, kasi nga, sinasabi natin eh, hindi na nga kailangan ipakita yung video kasi alam na nung tao yan eh. Di ba? It has been of public knowledge for a long time, and this simply gave the prosecution opportunity to refresh our recollection. Inuulit yung ating alaala, di ba? Ang nadagdagan dito pinalabas ngayon nung prosecution na marami pang ibang aspeto na lalo na I think in the testimony of Attorney Matibag napakita niya na itong mga kinikilos ni Vice President Inday na violente at marahas, no? Nakikita doon sa kanyang mga past behavior. Yan ang tinatawag na proof of pattern, di ba? Pinakita, nung araw, sinuntok niya na itong ganitong sheriff, etc. Tapos nangyari itong insidente na to, paulit-ulit.
4: Parang may violent streak, no? Parang
8: yes,
4: may ganun gusto
8: i-establish. Meron tendency na maging mabigat ang kamay or gumamit ng dahas, di ba? Kung ito man ay totoo o hindi, nasa sa tumatanaw yan, no?
4: Mm-hmm.
8: Pero yan ang na-accomplish. Now, ito tip lang sa iba, no? Napakahirap buwagin ang testimony ng isang tao sanay na mag-testify talaga. Yung labas-pasok sa korte na parati nag-testify, mahirap yan. Alam na nila yung ginagawa nila at alam nila na tuloy-tuloy lang yung sagot niyan kahit saan mo dalhin.
4: So if you were to show your scorecard, parang gano'n, di ba? Madali maintindihan yun, Attorney Roy. Mas lamang ang prosecution for Article 4 lang. Article 4 lang.
8: Yes, Alvin. Like I said, no? Itong article na to, walang talo yung prosecution dito. Kasi yung storya pa lang, tapos na yung boxing eh. Doon pa lang sa pagbigkas, doon pa lang sa nilalaman nung unang video nung outburst nung nas magkasama sila ni Sulaika doon sa detention center. Yung palang unang video na yun, kung saan niya sinabihan na papatay niya yung pangulo, yung kanyang asawa at yung si dating speaker Romualdez, doon pa lang tapos na. Yun pa lang pwede nang imbestigahan or pwede nang gawin pagbasihan kung ito ay impeachable offense. Ngayon, walang question, panalo yung prosecution doon sa nilalaman. Sa presentasyon, makikita mo ang pagkakaiba ng mga style, di ba? Yung mga nakita ko, meron daw yata nagko-comment para daw Professor Siligutan. Yun talaga ang gusto nilang ipakita. Nakita mo si Jokno, ganun din ang style, parang nagle-lecture, malumanay. Diba? Unti-unti ang pag-explika para maintindihan ng tao. Precisely, ganun yata yung pinili nilang estilo kasi nga, hindi naman lahat ng nakikinig dyan sa paglitis niyan, abogado. So, para mo talagang tinuturuan, no? Now, That does not mean na hindi naman mabisa yung sa depensa. Kaya lang, nakita natin na from day one, unti-unti sila nag-adjust ng style ng presentation. So, okay rin. Good points for the defense. Pero dito, hands down, kumbaga.
4: A prosecution.
8: Walang kaduda-dudang lamang. Ang problema na lang, nakuha ba yung boto?
4: Okay.
8: Ang problema eh, napabaliktad ba yung ayaw maniwala?
4: Yan, yan ang tanong.
5: Attorney Roy Katrina Domingo po dito. Attorney, I think much of the comment na parang professor si Attorney Ligutan sumurface o lumutang nung time na ang katapat niya ay si Attorney Narvasa because nagmukha daw na estudyante niya si Attorney Narvasa. Do you think na merong mismatch sa pagitan so far ng prosecution at ng defense in terms of their performance sa Article 4?
8: Well, no. I guess that it depends kung sino tumitingin, no? From a technical standpoint, walang problema. Pareho naman may nilalaman yung mga sinasabi. But kung pinag-uusapan natin, sino ba nakakakonekta sa audience? Sino ba yung may mas malinaw na presentasyon na mas naintindihan ng pagkaraniwang tao? Well, I would have to give it to the prosecution. Tama naman kasi yung posisyon ng defense. Eh. Talagang technical yung posisyon niya kasi ang function ng defense ngayon is to block.
4: Yeah.
8: Di ba? Pagharang. That is not easy to do. Pag ganito yung roster ng mga witnesses mo, matitinding witness yan. Hindi ordinaryong witness yan.
4: Yeah.
8: So, mahirap gawin yun.
4: So, mukhang, Attorney Jose, mukhang deliberate naman ang prosecution sa pagsisimula nila doon sa sinasabi. Kasi obvious eh. Madaling mag-gets ka agad ng taong bahayan. Pero the next article, Article 1, you think this will be more challenging than the Article 4 for the prosecution?
8: Yes, medyo mas challenging yan. Pero ang masarap dyan sa Article 1, no? Yung unexplained wealth, no? If I'm not mistaken.
4: Yes, sir.
8: Sa laki lang ng numero.
4: Confidential funds, di ba?
5: Confidential funds.
8: Sa laki lang ng numero, maglalaway ka eh. Kasi ito, ang ebidensya dito, ang mga labas-masok na pera dun sa bank account, sa banko ng Vice President at yung kanyang pamilya.
4: Attorney Roy, yung pasensya, we stand corrected kasi si Katina nagko-cover talaga doon. Yung unexplained wealth daw pala, hiwalay pa pala. Akala ko nga connected because of the bank records and the ITR.
5: Kasi nauna nilang i-request.
4: So hiwalay pa pala
5: Article
4: yung...
5: Article 2, si Sal. And so yung next week, yung sisimulan po natin is Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds.
8: Well, oh. Kung sa confidential funds,
4: opo.
8: Isa pang clear-cut case yan. Kasi ito, ititrace, I think the prosecution, susubukan nilang itrace yung pera na 125 million. At ipapakita na ito nga, bumagsak din dun sa bank account ni VP Sara, no? Pag yan na ipakita, high crime na yan, iba na yan, hindi na betrayal of public trust. Pero, Alvin, yun pa lang sa pagbababoy ng mga records, ha? Yung paglalagay ng mga peking tao, peking pangalan, pwede nang maging basihan ng betrayal of public trust. Tama ba yun na mataas ang iyong katungkulan at ang hinihingi sa iyo ay magbigay ng impormasyon sa mga pampublik o sa mga dokumento na ukol sa salapi ng bayan, sa pera ng bayan, di ba? Pwede mo bang ikengko yun at kung ano-ano na lang ilagay mo doon? Ito ang magiging diskusyon dyan. Ano ba ang ibig sabihin ng confidential funds? Ano ba ang klaseng impormasyon, ang pinapayagan ng COA? Kasi nga, ang depensa dyan, at maririnig nyo to, at ito naman ay nasabi na noon, yan mga informant yan. Hindi pwede natin ibunyag yung pagkatao niyan at dahil yan ay nilalagay yung buhay sa peligro para labanan yung mga masasamang elemento ng lipunan, etc. Diba? Kaya yung pag-release ng pera sa kanila, yung mga pangalan, naka-secret na, or naka very, very minimal yung nilalagay. Ang requirement yata ng COA, kailan, pag may nilagay kang pangalan doon, pag siniyasat, pag nagtanong, maaari nilang malaman kung sino talaga yung taong yun.
4: Tama.
8: Ito yata yung naging problema dyan. Now, meron na rin mga COA findings tungkol sa mga bagay na yan. So, dito natin makikita. Pero again, lamang na naman ang prosecution from the beginning kasi yung issue na yan, yung anomalya na yan, na ibunyag na yan nung araw, na-report na yan. Although, meron din mga sagot si VP Sara dyan. So, dito natin makikita kung mapapakita ng prosecution kung bakit yung mga paglagay ng mga piyatos at kung ano-ano pa, at kung bakit yung mabilis na paggamit ng 125 million ay dapat maging basis ng pagtanggal sa Vice Presidente.
4: Nako, sarap na usapan natin. Wala na namang oras na ubos, Attorney Roy. Maraming salamat po sa uulitin. Sana makaulit po kami. Ano po?
8: Basta ako yung maraming hearing, pwede kitang i-accommodate. Pero pag wala na akong kikitain sa labas, ikaw pupuntahan talaga kita dyan, at sisinilin kita.
4: Kasi wala kaming pambayad sa Dicampanillang lawyer, kagaya mo.
5: Naku, mahal yan, mahal yan, partner. Mahal veterano ng corona impeachment trial yan. Mahal yan.
8: Mabuti si Ligutan, alam niyong sanay ng magtrabaho ng libre.
4: Attorney Roy, mabuhay po kayo and good luck po sa bista ngayong araw. Mabuhay po.
8: Maraming salamat. Bye-bye. Magandang umaga mga kababayan and to the rest of the people. Good morning.
4: Good morning,
8: thank
4: sir.
8: Thank you very much.
4: Attorney Jose Roy III, dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, defense lawyer po sa corona impeachment trial. Gusto ko sa itanong, sabi ko sikat, parang relax. Wala nga palang hearing today. Sabi ko parang relax lang
5: siya. Balik Malacanang today.
4: Ano bang may... Ano dito si Rubio?
5: Yes. Tapos mamaya may interview sa Sweden. Nandito rin yung mga Swedish defense minister. Ooh, may mga ganun.
4: Pag ganyan, basta nakatira si Rubio sa Malacanang, basta nakatira o
5: may provided,
4: hotel yan?
5: May isang nirenovate doon na mansion. Pwede kang tumuloy doon.
4: Sa Malacanang?
5: Oo. Pero usually kasi yung mga American officials, nagbubook sila ng sarili. Preferably malapit sa embassy. Lagi may exit plan.
4: Okay. Ganun pala yun. Ano? Kasi mag-worry ka, Secretary of State. O, saan kayo nakatira yan dito? Mm-hmm. Hindi naman siguro yan titira sa Camelot, di ba? Makita mo, nandyan si Rubio.
5: Nandun sa tore.
4: Hindi, loko lang. Joke lang po. Magandang umaga sa iyo, former Undersecretary Jess Mateo, na good morning at get well soon daw kay Madam Bigornia. Hoy!
5: Wow! Isa pa tong mat...
4: Wow! Ayan, relax! Pahinga, ano?
5: Magang ang buhay!
4: Mahaba-haba ang pahinga ninyo. Kaya kailangan mataas ang energy ninyo. Hindi, kailan ba yung balik ninyo? Wednesday pa, di ba?
9: Wednesday
4: pa?
9: Pero may sauna na kami sa Monday.
4: Hindi. Sa inyo ba yun?
5: Siyempre. Tatawid din kami doon.
4: Tatawid
5: din. Kami rin yun.
4: O, teka muna. Tatlo kayo dyan. So, ano nga? Ipapasingil pa ba ni Vice President Sara sa Senado yung caterer na sarili niya? Ano ba?
9: Babayaran mo ba?
4: Senator Ping, ikaw ba yan?
9: Bayaran mo ba?
4: Hindi, pero sa totoo ba yun? Gusto pa niya ng sarili siyang pipili ng caterer tapos charge to the Senate?
9: Actually, yung unang lumutang na letter, kinonfirm. Pero may sumunod pa silang letter na hindi pa namin nakikita.
4: Ah, so binawi na.
9: Pero yung sumunod na letter, hindi nila sinasabi na binabawi nila yung unang letter. Walang malinaw dun.
5: Ano sabi nila?
9: Secret.
4: Yan. Yan ang i-discuss sa tandem ng bayan with the one and only Robert Antamano-Mano and Victoria Walangka. Tulad! May ganun, ha? Ganun dapat ang syllabication.
5: Ulat.
4: Victoria, walang ka.
5: Tulad!
4: Si Alvin Elgico po ito.
5: At ako naman po sa pangalan ng nag-iisang Doris Bigornia, si Katrina Domingo.
4: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
10: Gising Pilipinas
4: Energy Energy! Good morning!
11: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!